iki o ye won won ibaro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki o ye won won ibaro igbehin won e soro olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati roti igbehin wa oni afin soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti ari ohun ti o nlo ni ayika wa amo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kọkan ati odun kọkan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi paapa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase jesu kristi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti a sin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awa ye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai bẹẹni iwọ ko fi nkan wọnyi si aya rẹ bẹẹni iwọ ko ranti igbe

0: ire awon odo won ma nro wi pe won o je odo titi nitori be no ma se so wi pe je kin jaye ori mi gege bi eni wi pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro wi pe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wi pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wi pe aye ko duro ati wi pe awa paapa gege bi eniyan won ma nso fun wi pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wi pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wi pe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a kanihin ni o nja lankato ni o nso wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wi pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alailoye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsiyi ilera ti o ni nisinsiyi agbara odomokunrin ti o ni nisinsiyi wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wi pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro wi pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wi pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je kuje nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsiyi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsiyi awon o fe ro nipa bibo jesu christi nisinsiyi nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro wi pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi a ba ti ri awon ti a n gbe lo si ite awon ti a n gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yi won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti a n so ni wi pe gege bi ojo kookan ti o ti ma n lo sopin gege bi odun kookan ti o ti ma n lo sopin gege be ni igbesi aye wa kookan yóò máa lọ sí òpin jẹ́ kí a wo Hebrew orí kẹsàn-án Hebrew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n níwọ̀n bí a sì ti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ìdájọ́ bí a bá ń ronú wípé ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ a ó jẹ ọlọgbọn ṣùgbọn aṣíwèrè ènìyàn ní máa ń kú wà tí máa ń gbé ìgbésí ayé rẹ bẹ ni wípé ayé ò lópin bẹ ni wípé kò sí ọjọ ikú bẹ ni wípé kò sí ọjọ ìdájọ ṣùgbọn ó dájú wípé gbogbo wa tí a wà láyé ni a ó ṣí lọwọ ni a ó ṣí nípò padà yálà ikú ni yóò pa ojú wa dé ni tàbí ìpè jésù kristi nígbà tí ó bá pa àwọn ènìyàn mímọ́ láradà tí ó gbà wọ́n sókè yálà èyí ni yóò ṣe wà lọ́wọ́ iṣẹ́ tí à ń ṣe nínú ayé ni tàbí ikú ni ó dájú pé ọ̀kan yóò mú ayé tàbí ìgbésí ayé wa wá sí òpin nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a jẹ́ ọlọ́gbọ́n o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo ti re leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti a o se lowo ti a o so fun wi pe ojo igbesi aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu poada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisiyi ti a ni ilera nisisiyi ti a ni anfani nisisiyi ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin olowa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki olowa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo wi pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igbakugba si akoko yi o si seese ki o je wipe iku ni yo pa oju enikeni ninu wade sugbon ohun ti onisamu wi ni wipe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o nini hin ki o ba le mura sile won dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run niku ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Kristi ore ofe Jesu Kristi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo wepe aye ti a wa ninu re yi wepe o n lo sopin o si daju wepe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni noa so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wepe aye igba na o n lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wepe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wipe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo peteru kini ori kerin ese ikeje peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon ti n sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon ti n yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon ti n lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi n koja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti n sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi wo pe opin ohun gbogbo o somo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji lelogun Matthew ori kewa ese ikeji lelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun awe pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun awe pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Christi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re we pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki a wo Ezekiel ori keje ki a wo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wipe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan won yi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de dide ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo ngbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki ale ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki ale ba wa le alaafia ninu jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni wo pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o nlo sopin ayo ti ani ninu olorun ni wo pe ijoba jesu kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese kefa si keje nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wale ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba jesu kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba jesu kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba jesu kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi we pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun maria wundia nigba ti o so fun we pe a o bi jesu kristi ninu luku ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe maberu maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe oluwa olorun yo si fi ite dafidi baba re fun yo si joba ni ile jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo olorun ni we pe ijoba jesu kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni yo kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni yo re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba jesu kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli danieli ori keji ese ikerin lelogoji danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo. Yo se fon won tutu. Yo se pa gbogbo ijoba won yirun. Shogbon, on wo duro, titi lai. Eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re. Wepe ijoba yi, yo wa titi, nitori ijoba Jesu, oje ijoba, tiki yo lopin. Ninu Danieli, ori keje, Danieli, ori keje, ese ikenri la, ase fi agbara, ijoba fun, ati ogo, ati ijoba, ki gbogbo eniyan, ati orile, ati ede, ki ole ma sin, agbara ijoba re, si je agbara ijoba ainipekun, eyi ti a ki yo re koja, ati ijoba re, eyi ti a ki yo le parun, eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi, wepe yo wa lailai, ese iketa dilogbon, ati ijoba, ati agbara ijoba, ati ipa gbogbo ijoba, ni gbogbo abe orun, li a o se fi fun omo, li a o se fi fun eniyan, awon eniyan mimo, ti oga ogo, ijoba eni ti se ijoba eni pekun, ati gbogbo awon alakoso, ni yo ma sin, ti won o se ma teriba fun. Iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi. Bawo ni ijoba yi? Bawo lo se le je tire? Bawo ni o se le wo ijoba orun? Eyi ti ko lopin, ranti wo pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin. Igbese aye ti o ni papa yo lo sopin. Sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi, o wa titi lai. Ninu Johanu ori keta, Johanu ori keta, ese keta, Jesu daun, o si we fun pe, looto ni mo wi fun o, bi ko se pe, atu eniyan bi, ohun ko le ri ijoba Olorun. O ti o ni lati se ni pe ki o ronu pada, ki o si gbadura si Olorun, ki o bere fun idariji, ki o je ki eje Jesu Kristi, ki o we okan re mo, ki a so di otun, ki o ni iye ni pekun, ki a tun obi, ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ori ofe ti o wa ninu Jesu Kristi. Bi o ba se yi, o daju we pe o wo ijoba orun, ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun, nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye. Ninu Petero keji ori kini lati ese karun, ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo, e fi iwa rere kun igbagbo, ati imo kun iwa rere. Bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi, ti ati gba okan re la, ti o ti di atunbi, oni lati fi iwa rere kun igbagbo. O ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada. Bi o so wipe o ti di atunbi, o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan, ki o kuro ninu okunkun, ki o ni iwa ododo, iwa rere, iwa ire koja, ati imo kun iwa rere nigba gbogbo. Ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun, ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi, ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun. Ese kefa, ati ire koja kun imo, ati suru kun ire koja, ati iwa bi Olorun kun suru. O ye ki ire koja, iwa ododo, irin ododo, ki o wa ni igbese aye re, ati suru. O mura sile lati gbe yawo ni, abi o fe kole, abi o fe ni nkan aye yi, ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re, ati iwa bi Olorun, iwa ti o fi han wepe o je ti Olorun, ati ife omo ni keji. Eyi ni ese ikeje, kun iwa bi Olorun, ati ife ni kun ife omo ni keji. Wo ese ikokanla, nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi. Oni bi abani igbagbo ninu Jesu, ti a ni iwa rere ti a ni imo olorun ti a ni aire koja iwa ododo ti a ni iwa bi olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe o ni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba aini pekun ti olowa ati ti olugbala wa Jesu Christi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugboju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipadabo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi o nre koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti an ko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke a ni idaniloju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe ibi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe woli Jeremiah, Oria daughter, oro ti Oluwa so si Babeli ati si ile awon ara Kaldia nipa enu Jeremiah woli. E so laarin awon orilede, e si kede, ke si gbe asia soke, e kede, e ma si se bo wepe ako Babeli, oju ti Beli, afo Merodaki tutu, oju ti awon ere re, afo awon orisa re tutu. Nitori lati ariwa ni orilede kan ti wa sori re ti yo so ile re di aporo enikan ki o gbe inu re won sa won lo ati eniyan ati eranko ni ojo won ni ati ni akoko na ni oluwa wi awon omo israeli yo jumo wa awon ati awon omo juda won ma lo tekun tekun won lo won si safere oluwa olorun won won ma bere ona si oni oju won yo si yi sibe won wa won darapo mo oluwa ni majemu ayiraye ya ki o gbagbe awon eniyan mi ti je agbo agutan ti o sonu awon oluso agutan won ti je ki won sina won ti je ki won rin kiri lori oke won ti lo lati ri oke nla de oke kekere won ti gbagbe ibusun won gbogbo awon ti ori won ti pa won je awon ota won si wi pe awa ko jebi nitori pe won ti se si oluwa ibugbe ododo ati ireti awon baba won ani oluwa e sa lo kuro ni arin babeli e si jade kuro ni ile awon ara kadia ki e si je bi obuko ni waju agbo eran nitori wo emi o gbe dide emi o si mu apejo awon orilede nla lati ile ariwa wa sori babeli won o si tegun si lati ibe wa ni a o si ti mu ofa won yo dabi ti apo ni amoye okan ki yo pada le asan Kádia yóò sì di ìkógún. Gbogbo àwọn tí ó fi ṣe ìkógún ni a ó tẹ́ lọ́rùn ni Olúwa wí. Nítorí pé inú yín dùn, nítorí pé ẹ̀yin yọ, ẹ̀yin olè tí ó jì ní mi. Nítorí tí ẹ̀yin fi ayọ̀ fò bí ẹgboro màlúù sí koríko tútù, ẹ sì ń yan bí akọ ẹṣin. Ojú yóò ti ìyá yín púpọ̀ púpọ̀, ìtìjú yóò bu ẹni tí ó bí yín. Wò ó, ìkẹyìn àwọn orílẹ̀-èdè, aginjù, ilẹ̀ gbígbẹ àti aporo. Nítorí ìbínú Olúwa ni a kì yóò gbé inú rẹ̀, ṣùgbọ́n yóò dàporo pátápátá. Olúkúlùkù ẹni tí ó bá rí Bábélì kọjá yóò yanu, yóò sì ṣe ẹlẹ́yà sí gbogbo ìpọ́njú rẹ̀. Ẹ tẹ́gun sí Bábélì yìí káàkiri, gbogbo ẹ̀yin tí ń fa ọrun. Ẹ tafà sí, ẹ má ṣe ṣọ́ ọfà lò nítorí tí ó ti ṣẹ̀ sí Olúwa. Ẹ kóbò ó yí káàkiri, ó ti na ọwọ́ rẹ̀, ọwọ́n ìtì rẹ̀ ṣubú, awó odi rẹ̀ lulẹ̀ nítorí ìgbẹ̀san Olúwa ni. Ẹ gbẹ̀san lára rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sí. Kí a fúrúgbìn kúrò ní Bábélì àti ẹni tí ń di dòjé mú ní ìgbà ìkórè, nítorí ẹ̀rù idà ti ń ṣìkà, olúkúlùkù wọn yí padà sí ọ̀dọ̀ ènìyàn rẹ̀, olúkúlùkù yóò sì sá lọ sí ilẹ̀ rẹ̀. Ísírẹ́lì jẹ́ àgùntàn tí ó ṣìnà kiri, àwọn kìnìún ti lé e lọ, ní ṣáájú ọba Síríà pa á jẹ, àti níkẹyìn yìí Nebukadnessari ọba Bábélì san egungun rẹ̀. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí pé, wò ó, èmi ó jẹ ọba Bábélì àti ilẹ̀ rẹ̀ níyà. Gẹ́gẹ́ bí èmi ti jẹ ọba Síríà níyà, èmi ó sì tún mú Ísírẹ́lì wá sí ibùgbé rẹ̀, òun ó sì máa bọ́ ara rẹ̀ lórí Kámélì àti Báṣánì, a ó sì tẹ ọkàn rẹ̀ lọ́rùn ní òkè Efraimu àti ní Gileadi. Ní ọjọ́ wọn ni àti ní àkókò náà ni Olúwa wí, a ó wá àìṣedéédé Ísírẹ́lì kiri, ṣùgbọ́n kì yóò sí mọ́, àti ẹ̀ṣẹ̀ Júdà, a kì yóò sì rí wọn. Nítorí èmi ó dáríji àwọn tí mo mú ṣẹ́kù, gòkè lọ sí ilẹ̀ ọlọ̀tẹ̀ ní ọ̀nà méjì, àní sórí rẹ̀, àti sí àwọn olùgbé ìlú ìbẹ̀wò. Sọ ọ́ di ahoro kí o sì parun lẹ́yìn wọn, ni Olúwa wí, kí o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí èmi ti pàṣẹ fún ọ. Èrò ogun ní ilẹ̀ náà àti ti ìparun ńlá, báwo ni a ti fọ́ tí a sì ṣe olú gbogbo ilẹ̀ ayé, báwo ni Bábélì di ahoro láàrin àwọn orílẹ̀-èdè, èmi ti kẹ́ okùn fún ọ, a sì mú ọ, ìwọ Bábélì, ìwọ kò sì mọ̀, a rí ọ, a sì mú ọ pẹ̀lú, nítorí pé ìwọ ti bá Olúwa jà. Olúwa ti ṣí ilé ohun ìjà rẹ̀ sílẹ̀, ó sì ti mú ohun èlò ìkanu rẹ̀ jáde. Nítorí Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ní iṣẹ́ ṣe ní ilẹ̀ àwọn ará Kádíà, ẹ wá sórí rẹ̀ láti òpin gbogbo, ṣí ilé ìṣúra rẹ̀ sílẹ̀, ẹ kó o jọ bí òkìtì, kí ẹ sì yà á sọ́tọ̀ fún ìparun, ẹ má ṣe fi ìyókù sílẹ̀ fún. Pa gbogbo àwọn akọ màlúù rẹ̀, wọn ó lọ sí ibi pípa, ègbé ni fún wọn, nítorí ọjọ́ wọn dé, àkókò ìbẹ̀wò wọn. Ohun àwọn tí ó sá lọ tí ó sì sálà láti ilẹ̀ Bábélì wá láti kéde ìgbẹ̀san Olúwa Ọlọ́run wa ní Sioni, ìgbẹ̀san tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àní gbogbo tafàtafà sórí Bábélì, ẹ dòtí yí káàkiri, má jẹ́ kí ẹnìkan sálà, san fún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí ó ti ṣe. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sí, nítorí tí ó ti gbéraga sí Olúwa, sí ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, nítorí náà ni àwọn ọ̀dọ́mọdékùnrin rẹ̀ yóò ṣubú ní ìta rẹ̀, àti gbogbo àwọn ológun rẹ̀ ni a ó ké kúrò ní ọjọ́ náà ni Olúwa wí. Wò ó, èmi dojúkọ ọ́, ìwọ agbéraga ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Nítorí ọjọ́ rẹ̀ dé, àkókò tí èmi ó bẹ̀ ọ́ wò, agbéraga yóò pọ̀sẹ̀, yóò sì ṣubú, ẹnìkan kì yóò sì gbé e dìde, èmi ó sì da iná ní ìlú rẹ̀, yóò sì jó gbogbo ohun tí ó yí káàkiri. Báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti àwọn ọmọ Júdà lé àjùmọ̀pọ́n lójúpọ̀, gbogbo àwọn tí ó kó wọn ní ìgbèkùn sì dì wọ́n mú ṣinṣin, wọ́n kọ̀ láti jọ wọn lọ́wọ́ lọ, ṣùgbọ́n olùràpadà wọn lágbára, Olúwa àwọn ọmọ ogun ni orúkọ rẹ̀, ní jíjà yóò gba ìjà wọn jà, kí ó lè mú ilẹ̀ náà sinmi, kí ó sì mú àwọn olùgbé Bábélì wárìrì. Idà lórí àwọn ará Kádíà ni Olúwa wí, àti lórí àwọn olùgbé Bábélì, àti lórí àwọn ìjòyè rẹ̀, àti lórí àwọn ọlọ́gbọ́n rẹ̀. Idà lórí àwọn ahalẹ̀, wọn ó sì ṣarán. Idà lórí àwọn alágbára rẹ̀, wọn ó sì dààmú. Idà lórí àwọn ẹṣin rẹ̀, àti lórí àwọn kẹ̀kẹ́, àti lórí gbogbo àwọn àjèjì ènìyàn tí ó wà láàrin rẹ̀, wọn ó sì di obìnrin. Idà lórí ìṣúra rẹ̀, a ó sì kó wọn lọ. Ọ̀dá lórí omi odò rẹ̀, wọn ó sì gbẹ, nítorí ilẹ̀ ère fífín ni, wọ́n sì ń ṣògo nínú òrìṣà wọn. Nítorí náà, àwọn ẹran ejò pẹ̀lú ọ̀wá wa ni yóò máa gbé ibẹ̀, abo ògòǹgò yóò sì máa gbé inú rẹ̀, a kì yóò sì gbé inú rẹ̀ mọ́ láéláé, bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò ṣàtìpó nínú rẹ̀ láti ìran díran. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti bi Sódómù àti Gòmórà ṣubú, àti àwọn aládùúgbò rẹ̀ ni Olúwa wí, bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn kan kì yóò gbé ibẹ̀, tàbí ọmọ ènìyàn kan kì yóò ṣàtìpó nínú rẹ̀. Wò ó, orílẹ̀-èdè kan yóò wá láti àríwá, àti orílẹ̀-èdè ńlá, ọba púpọ̀ yóò sì dìde láti òpin ilẹ̀ ayé wá. Wọn ó di ọrun àti ọkọ̀ mú. Òun rorò ni wọn, wọn kì yóò sì ṣe àánú. Ohun wọn yóò kó gẹ́gẹ́ bí òkun, wọn ó sì gun orí ẹṣin lẹ́sẹẹsẹ. won si mura bi okunrin ti yo ja ologun iwo omobirin babeli oba babeli ti gbo iro won owo re si ro edun di mu ati irora gege bi obirin tin ro bi wo ohun goke wa bi kinun lati wiwo jordani si ibugbe okuta nitori ojiji ni emi o le won lo kuro nibe ati tani si ni eni ti a yan ti emi o yan sori re nitori tani dabi emi tani o si pe mi se eleri ati tani oluseaguntan na ti yo le duro niwaju mi nitori na gbo imo oluwa ti o ti gba si babeli ati ero re ti o ti gba si ile awon ara kadia looto awon ti o kere julo ninu agbo eran yo wo won kire looto ohun so ibugbe di aporo lori won nitori ohun igbe nla pe ako babeli ile aye mi a si gbo ariwo na laarin awon orilede
3: Aje ki agbadura
4: Olorun alaanu Olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opopolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan wonyi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbese aye wa ni oruko Jesu anbe yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa e je ki a fa abale ki a teti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yo ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro na a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa loni an tesiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo we pe a n keko nisinsiyi ninu episteli ti paulo apostoli si awon ara kolose a wa ni ori kini kolose sibe loni a n wo ese ikeedogun si ese ikokandinlogun yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijinle ti apostoli paul ni so nipa isipaye emi olorun nipasẹ jesu kristi awon ohun ti o ti dabi eni wipe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wipe awon ede kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ jesu kristi omo olorun oga ogo mo n ka fun o lati inu kolose ori kini lati ese ikeedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti n be li orun ohun ti n be ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipasẹ re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti a ka se ti igbo re yi o n so nipa jesu kristi sugbon ki n to lo si awon ese bibeli wonyi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ jesu kristi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wipe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wipe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o n fi jesu han o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ jesu kristi omo olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati genesis ori keta ese ikeedogun ni a ti n so nipa jesu kristi wo Genesis ori keta lati ese kedogun emi o si fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o si po le ori iwo o si pa ni gigise bi o ba wo oro Olorun yi ni pinipini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obirin na eyi ti ejo lailai ni ti o tanje eyi ni efa o wa so fun wa wipe ohun o fi ota si arin iru omo ejo yi ati iru omo efa bi o ba wo bi a se ma npe eniyan a ma npe eniyan ni oruko baba re bi a ba pe oruko re isaju a tun pe oruko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin ṣugbọn eni ti Olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Kristi awon ti o se ko iwe majemu lai lai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamọ fun wa nipa Jesu Kristi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese kedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o fetisi gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu ohun o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni a tun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon Juu wonyi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro Olorun ekunrere ilana Olorun ati wi pe nigba ti o ba de won peti si oro ti yo so eni yi ni a pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Kristi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese ikefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo Olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara Oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan won yi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni Olorun ti ni ipinu wi pe owo ran Jesu Kristi awon elomiran ro wi pe nigba ti Jesu Kristi wa wi pe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wi pe atin reti Jesu Kristi lati majemo lai lai bati asifi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti atini bi o ba ranti nigba ti Jesu Kristi jinde kuro ninu oku ti o nba awon mo ihin re soro o nso fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro Olorun wo apere yi ninu Luke ori 14:20 Luke ori 14:20 lati ese 17 o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wi pe Jesu Kristi mo wi pe gbogbo iwe ti o wa ninu majemo lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye ke yeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja para won si so wi pe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma n ko lorin wi pe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wi pe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekan bi ki ba se wi pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi se a ma n ko lori pelu wi pe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa paapa mo wi pe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Kristi si bi a ti n ko eko oro Olorun si be ni yo rorun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese 12 si ese 13 Efeso ori 4 lati ese 12 fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fide okunrin titi a o fide iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori 3 ese 14 e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo e je ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide ti Olorun ti nko won ni eko oro Olorun Paul si

ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihirere bi olokoni ati bi olusho agotan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi ya ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo we pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba we pe ki a rele o gba we pe ki a teriba o gba we pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi funrara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki a wa naa ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeji din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan o ni omo eniyan yi so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori ige agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta ije re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu Corinthi keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekun Corinthi keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki e le ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Kristi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Petero yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wipe o lagbara fun ara

0: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikokanlela adota. Bayi ni Oluwa wi, wo, emi oru afefe parun soke si Babeli, ati si awon ti n gbe laarin awon ti o dide si mi. Emi o si ran awon alate si Babeli, ti yo fe, won si so ile re di opo. Nitori ile ojo wahala ni won wa lodo re yi kaakire. Je ki tafatafa fa orun re si eni ti n fa orun. Ati si eni ti o nsogo ninu ewu irin re e ma si se da awon odomodekunrin re si erun gogo ogun re patapata awon ti a pa yo si subu ni ile awon ara kadia awon ti a gun ni oko yo si subu ni ita re nitori Israeli ati Juda ki se opo niwaju olorun won niwaju oluwa awon omo ogun nitori ile won Babeli ti kun fun ebi si eni mimo Israeli e sa lo kuro laarin Babeli ti olukuluku eniyan ki o si gba okan re la ki a ma se keyin kuro ninu aise dede re nitori eyi ni akoko igbesan fun oluwa yo san ere ise fun Babeli je ago wura lowo oluwa ti o mu gbogbo ile aye yo bi omuti awon orilede ti mu ninu oti iwa eni re nitori na ni awon orilede nsogo Babeli subu a si fo olojiji e ku fun e mu ikunra fun irora re bi o je be pe yo san fun awa fe wo Babeli san sugbon ko san e ko sile ki e si je ki a lo olukuluku si ile re nitori ebi re de orun a si gbe soke de awo sanmo oluwa mu ododo wa jade e wa e je ki a si kede se oluwa olorun wa ni sioni fun ofa mu asa ni owo oluwa ti wo emi awon oba media soke nitori ipinu re si Babeli ni lati parun nitori pe igbesan oluwa ni igbesan fun tempili re de ase asoke lori odi Babeli mu awon iso lagbara mu awon oluso duro ẹyin ẹbu nitori oluwa gbero o si se eyi ti o wi si awon olugbe Babeli iwo eni ti n gbe eba omi pupo ti o po ni isura opin re de iwon ikogun ole re kun oluwa awon omo ogun ti fi emi re bura ni kikun emi o fi eniyan kun o gege bi elenga won si pa ariwo ogun lori re oun ti da aye nipa agbara re oun ti se ipinnu araye nipa ogbon re o si te awon orun nipa oye re nigba ti o ba san ara opolopo omi ni nbe ni oju orun o si mu kuku goke lati opin aye wa o da mọnamọna fun ojo o si mu efufu jade lati inu isura re wa asiwere ni gbogbo eniyan nitori oye ko si oju ti gbogbo alagbede nitori ere dida re eke ni ko si si emi ninu won asan ni won ati ise isina ni igba ibewo won won o segbe ipin Jakobu ko dabi won nitori oun ni se eleda ohun gbogbo Israeli si ni eya ijogun re Oluwa awon omo ogun ni orukọ rẹ iwo ni olumi ohun elo ogun emi o fi ofo awon orilede tutu emi o si fi opa awon ijọba run emi o si fi ofo esin ati eleshin tutu emi o si fi ofo keke ati eni ti ogun tutu emi o si fi ofo okunrin ati obinrin tutu emi o si fi ofo arugbo ati omode tutu emi o si fi ofo odomokunrin ati wundia tutu emi o si fi ofo oluso agbuntan ati agbo eran tutu emi o si fi ofo agbe ati ajaga malu re tutu emi o si fi ofo awon baale ati awon ijoye tutu sugbon emi o si san fun Babeli ati fun gbogbo awon olugbe kadia gbogbo ebi won ti won ti se ni sioni ni oju yin ni oluwa wi wo emi doju ko iwo oke parun ni oluwa wi ti o pa gbogbo ile aye run emi o si nawo mi sori re emi o si yi olule lati ori apata wa emi o si se o ni oke gijona ki won ki o ma le mu okuta egun ile tabi okuta ipile ninu re sugbon iwo de aporo lailai ni oluwa wi egbe ase asoke ni ile na fun ipe laarin awon orilede so awon orilede di mimo sori re pe awon ijoba ararati mini ati ashkinasi sori re yan balogun sori re mu awon esin wa gege bi elenga elegun so awon orilede pelu awon oba media di mimo sori re awon baale re ati gbogbo awon ijoye re ati gbogbo ile ọba rẹ ilẹ yóò sì mì yóò sì kérora nítorí gbogbo èrò olúwa ni a múṣẹ sí Babeli láti sọ ilẹ Babeli di aporo láìní olùgbé àwọn akọni Babeli ti dẹkùn jíjà wọn ti jókòó nínú ilé odi wọn agbára wọn ti tán wọn di obìnrin wọn ti nábọ ibùgbé rẹ àṣẹ ìkéré rẹ ẹnìkan ti ń sáré yóò sáré lọ láti pàdé ẹnìkejì ti ń sáré àti oúnṣẹ kan láti pàdé oúnṣẹ mìíràn láti jíṣẹ fún ọba Babeli pé a kó ìlú rẹ ní ìhà gbogbo àti pé a gba àwọn asọdà wọn ni wọn sì ti fi ìfẹfẹ jóná ẹrú sì bá àwọn ọkùnrin ogun nítorí báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun ọlọrun israeli wípé ọmọbìnrin Bábélì dàbí ilẹ̀ ìpakà ní àkókò tí a ó pa ọkà lórí rẹ̀, síbẹ̀ ní ìgbà díẹ̀ sí àkókò ìkórè rẹ̀ ń bọ̀ fún un. Nebukadnesari ọba Bábélì ti jẹ mí run, ó ti tẹ̀mí mọ́lẹ̀, ó ti ṣe mí ní ohun èlò òfo, ó ti gbé mi mì gẹ́gẹ́ bí ọ̀wá wa, ó ti fi ohun dídára mi kún ikùn rẹ̀, ó ti lé mi jáde. Kí ìwà ìkà tí a kù sí mi àti ẹran ara mi kí ó wá sórí Bábélì, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ olùgbé Sioni yóò wí, àti ẹ̀jẹ̀ mi lórí àwọn olùgbé ara Kádíà, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ Jerusalemu yóò wí. Nítorí náà báyìí ni Olúwa wí, wò ó, èmi ó gba ìjà rẹ jà, èmi ó sì gba ẹ̀san rẹ, èmi ó sì gbẹ òkun rẹ, èmi ó sì mú gbogbo orísun rẹ gbẹ. Bábélì yóò sì di òkìtì àlàpà, ibùgbé ọ̀wá wa, ìyanu, ẹ̀sín láìní olùgbé, wọn ó jùmọ̀ bú bí kìnìún, wọn ó sì ké bí ọmọ kìnìún. Nínú ooru wọn ni èmi ó ṣe àsè ohun mímu fún wọn, èmi ó sì mú wọn yó bí ọ̀mùtí, kí wọn kí ó lè máa yọ̀, kí wọn kí ó sì sun oorun láíláí, kí wọn kí ó má sì jímọ́, ni Olúwa wí. Èmi ó sì mú wọn wá bí ọ̀dọ́ àgùntàn sí ibi pípa, bí àgbò pẹ̀lú òbúkọ. Báwo ni a kó Ṣeṣákì? Báwo ni ọwọ́ wọn ṣe tẹ ìyìn gbogbo ilẹ̀ ayé? Báwo ni Bábélì ṣe di ìyanu láàrin àwọn orílẹ̀-èdè? Òkun wá sórí Bábélì, a sì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ríru omi rẹ̀ bò ó mọ́lẹ̀. Ìlú rẹ̀ ni aporo, ilẹ̀ gbígbẹ àti aginjù, ilẹ̀ nínú èyí tí ẹnikẹ́ni kò gbé, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ènìyàn kò kọjá níbẹ̀. Nítorí èmi ó jẹ Bélì níyà ní Bábélì, èmi ó sì mú èyí tí ó ti gbé mì jáde lé ẹnu rẹ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè kì yóò jùmọ̀ ṣàn lọ pọ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ mọ́, lóòótọ́ odi Bábélì yóò wò ó. Ènìyàn mi, ẹ jáde ní àárín rẹ̀, kí olúkúlùkù yín sì gbẹ ẹ̀mí rẹ̀ là kúrò nínú ìbínú gbígbóná Olúwa, àti kí ọkàn yín má baà rẹ̀wẹ̀sì, àti kí ẹ má baà bẹ̀rù, nítorí ìró tí a ó gbọ́ ní ilẹ̀ náà, nítorí ìró náà yóò dé lé ọdún náà, àti lẹ́yìn náà ìró yóò dé ní ọdún kejì, àti ìwà ìkà ní ilẹ̀ náà, alákòóso yóò dìde sí alákòóso. Nítorí náà wò ó, ọjọ́ ń bọ̀ tí èmi ó bẹ àwọn èrè fífín Bábélì wò, ojú yóò sì ti gbogbo ilẹ̀ rẹ̀, gbogbo àwọn olùpa rẹ̀ yóò sì ṣubú ní àárín rẹ̀, ọ̀run àti ayé àti gbogbo ohun tí ó wà nínú wọn yóò sì kọrin lórí Bábélì, nítorí àwọn afiniṣe ìjẹ yóò wá sórí rẹ̀ láti àríwá, ni Olúwa wí. Gẹ́gẹ́ bí Bábélì ti mú kí àwọn olùpa Ísíráẹ̀lì ṣubú, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn olùpa gbogbo ilẹ̀ ayé yóò ṣubú. Ẹ̀yin tí ó ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀dà, ẹ lọ, ẹ má dúró, ẹ rántí Olúwa ní òkèrè, ẹ sì jẹ́ kí Jerusalemu wá sí ọkàn yín. Ojú ti wá, nítorí pé àwa ti gbọ́ ẹ̀gàn, ìtìjú ti bò lójú, nítorí àwọn àlejò wá sórí ohun mímọ́ ilé Olúwa. Nítorí náà wò ó, ọjọ́ ń bọ̀, ni Olúwa wí, tí èmi ó ṣe ìbẹ̀wò lórí àwọn èrè fífín rẹ̀, àti àwọn tí ó gbọgbẹ́ yóò sì máa gbin já gbogbo ilẹ̀ rẹ̀. Bí Bábélì tilẹ̀ gòkè lọ sí ọ̀run, bí ó sì ṣe olódi lé òkè agbára rẹ̀, síbẹ̀ àwọn afiniṣe ìjẹ yóò ti ọ̀dọ̀ mi tọ̀ ọ́ wá, ni Olúwa wí. Ìró igbe láti Bábélì àti ìparun ńlá láti ilẹ̀ àwọn ará Kádíà, nítorí pé Olúwa ti ṣe Bábélì ní ìjẹ, ó sì ti pa ohùn ńlá run kúrò nínú rẹ̀, ríru wọn sì ń kó bí omi púpọ̀, agbó ariwo ohùn wọn, nítorí pé afiniṣe ìjẹ dé sórí rẹ̀, àní sórí Bábélì, a mú àwọn akọni rẹ̀, a ṣẹ́ gbogbo ọrun wọn, nítorí Ọlọ́run ẹ̀san ni Olúwa yóò sàn án ní tòótọ́. Èmi ó sì mú kí àwọn ìjòyè rẹ̀ yó bí ọ̀mùtí, àti àwọn ọlọ́gbọ́n rẹ̀, àwọn baálẹ̀ rẹ̀, àti àwọn alákòóso rẹ̀, àti àwọn akọni rẹ̀, wọn ó sì sun oorun láíláí, wọn kì yóò sì jímọ́, ni ọba wí, ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, odi Bábélì gbígbòòrò ni a ó wó lulẹ̀ pátápátá, ẹnu bodè gíga rẹ̀ ni a ó sì fi iná sun.
2: Tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ènìyàn ti ṣiṣẹ́ lásán, àti àwọn orílẹ̀-èdè ti ṣiṣẹ́ fún iná,
1: tí ààrẹ sì mú wọn. Ọ̀rọ̀ tí Jeremiah wòlíì pàṣẹ fún Seraiah ọmọ Neriah, ọmọ Maaseiah, nígbà tí ó ń lọ ní ti Sedekiah ọba Juda sí Bábélì ní ọdún kẹrin ìjọba rẹ̀. Seraiah yìí sì ni ìjòyè ibùdó. Jeremiah sì kọ gbogbo ọ̀rọ̀ ibi tí yóò wá sórí Bábélì sínú ìwé kan, àní gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí a kọ sí Bábélì. Jeremiah sì sọ fún Seraiah pé, nígbà tí ìwọ bá dé Bábélì, kí ìwọ kí o sì wò, kí ìwọ kí o sì ka gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, kí ìwọ kí o sì wí pé, Olúwa, ìwọ ti sọ̀rọ̀ sí ibí yìí láti ké kúrò, kí ẹnikẹ́ni má ṣe gbé inú rẹ̀, àti ènìyàn àti ẹran, nítorí pé yóò di àkòrò láíláí, yóò sì ṣe, nígbà tí ìwọ bá parí kíka ìwé yìí tán, kí ìwọ kí o di òkúta mọ́ ọn, kí o sì sọ ọ́ sí àárín odò Férátì, kí ìwọ sì wí pé, báyìí ni Bábélì yóò rì, yóò sì tún dìde kúrò nínú ibi tí èmi ó mú wá sórí rẹ̀, àárẹ̀ yóò sì mú wọn. Títí dé èyín ni ọ̀rọ̀ Jeremiah.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, adupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisin yi ki abale je onje mi echi muni dagba echi funi lagbara ki abale ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki abale ja ajasegun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni an gbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o si fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye ni toto ki abale gbe igbesi aye eti o je itewogba ni waju yin adupe opo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni eko wa wa ninu Kolose ori keta ese ikerin dilogun ati ese iketa dini ogun Kolose ori keta lati ese ikerin dilogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ke si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si Oluwa onkohun ti eyin ba se se le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gbogbo iwe epistle ti Paulu ati ti awon apostoli iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo awon apostoli ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo Olorun o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo Olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idayapo kuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o sese pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi won o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun ti o ba wo awon episteli won yi daradara o ri wipe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon episteli wonyi won nko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christiani toto ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbesi aye ti o te Olorun Lorun eyi ni ati ka loni ninu ese ikerin dilogun ati iketa dilogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro Olorun ninu okan oro olorun ninu okan awon elomiran won ni oro olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon afẹ wo oro olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro olorun ninu okan wa ki a tun ka kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo o ti an so fun anihin a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si so wi pe ki a gba oro olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wi pe ki a silekun fun oro olorun ki o ba le wole wi pe ki a fi aye fun oro olorun ki o ba le ma ba wa gbe wi pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori wi pe oro olorun ti o ga ju won lo oro olorun ti o lagbara ju won lo oro olorun ti o gbon ju won lo oro olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon ohun miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele we pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ojulowo ni igbesi aye kristiani igbesi aye onigbagbo bi a ba si fe gbe igbesi aye onigbagbo bi a ba fe se rere ti a fe se daradara ani lati mo oro olorun e ti o ti odo kristi wa nitori pe kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wi pe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se jesu kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wi pe oro olorun ohun ni o nje iye e ni a fi so fun wi pe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba we pe ki won ki o di omode yi mu ki a se fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wi pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti tonije yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma nsoro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina e ni a fi ni lati gba oro olorun laaye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o ma nje eni ti ma nso kele kele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro olorun laye lati ma ba wa gbe be ba fe ni okun be ba fe ni abo oro olorun yi ni ani lati gba laye ninu okan wa yi ni a fi so wi pe e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo an so wi pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa wi pe inu okan wa ni ani lati gba oro olorun si inu okan wa ni oro olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wi pe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti o wa ni ile kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya poni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o dabi eni wepe ki a pada sibi ti a ti n bo sugbon olorun so fun wepe ati oro wonyi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa wepe bi filistini ti le n soro bi golati bi o ti le n soro bi awon olugbe kenani bi won ti le n soro bi awon ara hiti tabi awon ara jebusi tabi awon keferi bi won ti le n soro ohun kan la igbodo ma se fun wa ki a ma fi eti si ohun ti awon keferi n so ki a ma fi eti si ohun ti awon elese n so ki a ma fi eti si ohun ti awon ota n so ki a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon apeyinda ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ki a ma fi eti si ohun ti won so oro olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro wonyi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wi pe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wi pe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wi pe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro wonyi o daju won o gbe wa sobo je ki n fun ni apere boya o ti ni ore abanideshe tele tele gege bi obinrin omokunrin yi o se je eni ti ejo rin rin kunrin ti ejo n se ife ko fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsinyi bi o ti di onigbagbo nisinsinyi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ko fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o n se fun o awon ti o n so fun o awon oro ife ku fe ti o n so o daju wi pe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro olorun ki o ma gbe inu okan re oro kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o sese iwo ti o je okunrin ki o je wi pe eni kan ti wa ti ejo rin rin kunrin tele tele sugbon o ti ju sile nitori wi pe o ti di omo olorun bi o iru eni be bi o ba wa ba o sese ki o ma so oro idewo tabi oro idanwo bi o ba feti si awon oro wonyi awon oro wonyi won lagbara lati gbe osubu sugbon bi o ba ko awon oro wonyi sile ti o feti si oro olorun ti o n ronu lori oro olorun ti o n sasaro lori oro olorun oro olorun ti o n ronu si yi yo fun ni agbara yo fun ni okun yo se je ki o je akoni ninu igbagbo wo orin dafidi ori ogofa din kan orin dafidi ori ogofa dinkan okan okan esan ese ikokanla oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je olopa ti o se je eni ti o wa ni ihirere o ti ni igbala o si mo oro olorun o fe ma gba owo eyin tabi owo abetele bi o ba feti si oro awon olopa miran ti won o ti di atun bi o sese ki o pada seyin o sese ki o be si ni ko awon ebi ti o ti po sile ki o be si ni ko won je owo eyin ti o ti ko sile ki o be si ni gba sugbon oro re li mo pamọ le aya mi ki emi ki o ma ba se si o sese ki o je iyawo ninu ile bi o ba feti si ohun ti awon obirin miran so nigba ti a ba wa ni ile idana o se si oko re o se si olorun o se si ijo sugbon bi o ba ko e ti won so sile bi o ba pa oro olorun mo le aya re oro olorun yi ni o pa o mo kuro ninu ese oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o se se ki o je wi pe laarin oko ati aya ati ni ede ayede die iyawo soro si oko oko si soro si aya se o mo wi pe ni akoko ede ayede bi a o ba sora oro a ma jade lati enu wa lai si wi pe a nse abojuto ohun ti a nso sugbon bi onikaluku ikini si eni keji bi o ba ti bebe wi pe ki a pari awon oro yi bi o ba nronu si awon nkan ti iyawo re so tele tele abi o nronu si nkan ti oko so tele tele oro yi o ni pari o ma da ise ju be lo ni ibinu yo de aran kan yo de ki a ma nodi ki a ma fe ki ara wa yo de tabi ki a ma rin laarin ile gege bi eku si ologbo yo je iwa iru awon eniyan be sugbon bi o ba le awon oro won jade kuro ninu okan re bi o ba gba awon oro ede ayede ninu okan re bi o ba gba oro olorun laaye ninu okan re oro olorun ti o ni ki a dariji ara wa ki a feran ara wa ki a teriba fun oko ki a toju iyawo wa ki a teriba fun awon ti o ju wa lo ki a ni irele enikan si enikeji bi o ba je oro yi ni a n gbe yewo ni igba gbogbo oro re ni mo pamọ le aya mi ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je oro yi ni a n ronu le a o ri we pe oro yi yo fun alagbara lati rin irin ododo ati lati ri wipe ko si ikorira ko si ese ni igbese aye wa ye ki a wo Romu ori kewa ese ikejo sugbon kile o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re eyi ni ni oro igbagbo ti a wa n wa si o oni o ye ki oro ki o wa le okan wa ki o si wa le enu wa oro igbagbo ti a wa n waasu gẹgẹ bi a ba ti n gbọ iwaasu ko ye ki a je ki o gba eti otun wole ki o gba ti o si jade o ye ki a to jo si okan wa oro igbagbo ti a n waasu oro igbala ti a n waasu oro iye ani pekun ti a n waasu oro iwa mimo ti a n waasu o ye ki o wa ninu okan wa o ye ki o wa le enu wa oro ti a n gbọ ni ojojo aje oro ti a n gbọ ni ojobo oro ti a n gbọ ni ojo aiku oro ti a ti gba sinu cassette ti a n gbọ ni igba gbogbo o ye ki a to won jo si okan wa eyi ni o je ki a gbe igbesi aye ododo ki a si ma rin deede niwaju oluwa niwaju olorun ninu Deuteronomy ori kejo Deuteronomy ori kejo ese iketa o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti iwo ko mo be li awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olowa jade le eniyan wa laaye bi ese oro ti a ka yi bi o ba ye wa a o din akoko ti a n lo ni ibise ni ile itaja a o din ku die ki a le wa si eko ijo eko bibeli ni ojo aje bi ohun ti akaye bi o ba ye wa bi abaje ki olorun ki o ko sinu okan wa a o din irin kirin do ti a rin ninu aye a o din iko mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o nje ki a pa eko ojo aje ti o nje ki a pa won je a o din won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti akaye bi o ba ye wa dara dara a o pale mo oja ti a nta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun je kin tun ka si o leti bi mo tin la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ke a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wo ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o sese ki o ma ye o ye olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o nfi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o nbo ara yi ni igba gbogbo ni e meta lojumo ni ojo meje ni ose e je ni igba mokan lelogun ni ose kan ni o nbo ara sese apere ti mo nse fun oyi feti sile dara dara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokan lelogun ni ose eni ikeji o fun ni ounje ni ekan sosho ni ose nitori we pe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eti se ojo bo won o si nihin ounje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni ounje kankan rara so fun mi gbati eyi ti o fi eyi to je aropo fun ara o ndagba eyi ti a fun ni ounje ekan sosho lose koni pe ku eyi ti a o fun ni ounje rara nko iku ti de o ye ki a mo we pe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu ounje ti a nje ti a nfi senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti a ngba pelu isin ti a nsin pelu orin emi ti a nko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a nfa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba tile ni ki a wa ni ojo aje ati ojo bo ati ojo isinmi meta lose se meta yi poju nigba ti o je wi pe meta lojojumo ni a nbo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a nse o ye ki a ri wi pe a nbo emi ati okan wa pelu ounje ye ye ki n tun ka fun o leekan si o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ki iwo ki o le mo bee ni ti iwo ko mo bee ni awon baba re ko mo ki o le mu o mo pe eniyan ko ti pa ounje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi a ba fe wa laaye ni tooto o ye ki a le ri wi pe a n je ounje ti emi ounje iye a si fi oro iye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se eyi awon elomiran orin dafidi nikan ni won ma n ka won ma n ro wi pe dafidi je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu lemi ni koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi tinu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu dafidi awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin dafidi nikan soso sugbon aso fun anihin ni apa ti o gbe ninu ese iketa o ni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade li eniyan wa laaye e je wi pe ki se orin David nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nka ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori Solomon ti o ko ewe owe yi o ni olorun fun ni ogbon ogbon ti a ko fun awon eniyan saaju re ti a ko se fun awon elomiran leyin ti re yato si Jesu Christi omo bibi olorun nikan soso nitori be loro losan lale igba ki igba ti won ba fe ka bibeli ewe owe nikan ni won ka awon elomiran nkan ti won ka ni awon bi Samuel awon bi Chronicle awon bi Chronicle awon bi awon iwe awon oba won ni nitori opolopo iriri ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be ni won se nka awon iwe be won ni opolopo ogun jija opolopo ogbon mebemeye ti a fi jagun ti a fi segun ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be eyi nikan ni awon ma nka awon elomiran ni ti won ofin mo ofin mewa ti o wa ninu iwe eti Mose ko ninu Exodus ati ni Deuteronomy eyi nikan ni won ma nka ni ti won awon elomiran ti le so pe awon o ti le ni fi nkan won yi se awon iwe woli nitori pe awon woli won yi le ase loju lati mo kini ife olorun lati mo kini isipaya ti won ni lati oke wa nitori be Isaiah tabi Ezekiel tabi Jeremiah tabi Daniel tabi Hosea tabi Joel ni awon ma nka ni ti won sugbon a nso fun wa wi pe gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade eyi ni o mu ki a wa laaye awon elomiran o je mo wi pe won ki ka majemo lai lai majemo titun ni won ma nka ni ti won won ma fe wo igbese aye Jesu oro ti Jesu Christ so ise iyanu ti o se won a tele lo si Galilee nibi ti a ti nka won a tele lo si Jericho nibi ti a ti nka won a tele lo si Jerusalem nibi ti a ti nka won ki ka gbogbo oro Olorun won so wi pe awon fe mo nipa Jesu si o mo wi pe ati e ti a nka lati majemo lai lai gbogbo won ni o so nipa Jesu Christ awon elomiran so wi pe Jesu papa o so fun awon omo ehin re wi pe opolopo oni mo ni lati so ti n ko ti so fun yin nitori e ko ti le gba won nisinsinyi sugbon nigba ti emi mimo ba de yo fi oyi ohun gbogbo ye yin nitori be won mo we pe episteli won yi ti ako ako nipa imisi emi olorun nipa be episteli nikan ni awon kan awon ki ka nkan miran awon elomiran iwe ifihan nikan ni won joko ti won ka ti won yewo won ni Jesu papa ti so nipase angeli ni fun Johanu we pe awon nkan wonyi ni ohun ti ko le sala isele ni lolo nitori be iyi nikan ni awon nka sugbon ohun ti olorun je ki o di mo fun ani we pe ki se apa kan bibeli ni o ye ki a ma ka ni igba gbogbo o ye ki a ma ka gbogbo bibeli o nso fun a wi pe bi ko se nipa gbogbo oro ki se majemu lai lai nikan ki se majemu titun nikan gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade nipasẹ bayii ni a o wa laaye bi o ba wo bi a se nse nihin ninu ijo wa o ri wo pe bi a ba nko eko ninu kolose bi a se nse le oni bi a ti nko eko ninu kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun be ni a nlo sinu majemu titun be ni a nlo sinu majemu laelae be ni a nlo kaakiri si awon oro ti a ti pese sile fun wa lati odo olorun wa bayi ni olorun fe ki a se bi a ba ti nko eko ni apa kan a o tun ma fi awon apa miran ninu bibeli a o fi ma di won won a o fi ma se alaye won a o fi ma se itumo won ki ohun gbogbo ti o ti enu olorun wa ki o ba le je anfani fun enikokan wa ye ki a wo Job ori iketalelogun ese ikejila Job ori iketalelogun ese ikejila bẹẹni emi ko pada sẹyin kuro ninu ofin enu re emi pa oro enu re mo ju ofin inu mi lo bi abanso nipa ofin ti inu iwo ti o ba je eni ti o gbo yoruba dara dara o mo we pe a nso nipa ohun jije bi enikan ba bi o ba nfe be enikan nise bi o ba so we pe jo je kin lo toju ofin tinu mi na bi o ba so we pe ki lo nso fun mi a so we pe o ki se omo ka ro ojire ni ohun ti mo so ni we pe mo fe lo jeun we pe ofin nu fa mi ofin nu so we pe nisisin mu lati dawo gbogbo duro kin lo mu ofin tinu se e ni we pe ki o lo jeun bi o ba ka yi ohun ti o nso ni we pe emi pa oro re oro enu re mo ju ounje ti o se pataki fun mi mo pa ofin olorun mo ju ounje lo ohun ti a so yi o je ohun ti o se pataki popo o ye ki a mo we pe ounje ti ara ikan oro olorun ti emi ikan awon elomiran ti oro yi ti ye dara dara won ma nso fun a we pe lai si oro olorun ko si ounje aaro e ni wo pe ki won ki o to jeun laaro ohun ti won o koko se ni wi pe won o ni akoko idakeje akoko ti won o ka oro olorun akoko ti won o gbadura nitori pe won fe lati je ki oro olorun ki o wa ni akoko awon elomiran won ma nse ju bayi lo awon elomiran ti won ma nse ni wo pe awon cassette ti ati ni sile ti ati wasu oro olorun sile bi won ba njeun yala looro tabi losan tabi lale won fi cassette yi won fi sibe bi won tin njeun ti won bo ara be ni won tun bo emi pelu onje yi pelu oro olorun awon elomiran o sese ki o je pe bibeli ti ati ka ni ede yoruba ni won wa si odo awon ti won ba wa toju cassette ni won wa ra awon cassette won yi ki o ba le je wepe boya won we ni ile iwe tabi won jeun won a fi awon cassette yi sinu ibi ti kini yi o ti ma jade ki won ki o ba le ma gbo oro olorun ni igba gbogbo awon arakunrin wa awon arabirin wa ti o ti se be ti o je wepe laaro won ni akoko idakeje won ka bibeli won agbadura bi won jeun won fi cassette oro olorun won fi si ibi ti won ti le ma gbo cassette yi bi won we lowo won se be iru awon ni ari pe won di alagbara awon ni won di akoni ninu igbagbo awon ni won di ajagun segun ni irin ajo wa bi a tin lo si orun sugbon awon ti ko le se be awon ti won je ole awon ti won ki ka bibeli awon ti won o ti e mo majemu titun yato si majemu lai lai gbogbo idanwo ti won wa lati owo esu ni o bi won sobo nitori be e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin

0: Amen. We are going to rise to sing from our hymn book, Gospel Hymn and Songs, hymn number 192.
1: Orin 192.
0: Orin
1: igba o din mejo. Ha n ba le ni okan ope a n ba le ni okan ope okan ti ko lese to kun gba gbogbo feje re ta ta sile fun mi okan to jo wa ara re sori ti olua nibi ti kristi ti n soro to nikan je oba okan re le ti o n teriba to mo to si gbagbo to wa ni iye tabi niku tolorun n sakoso okan ta si ru re dotan to kun fun fi orun to pe to mo to si funfun bi ti re oluwa oluwa fun mi leda re wa kankan latoke ko o ko re tantan saya mi oruko ife re

0: We are still singing from in book.
1: Akọrin
0: nu number 125.
1: Urin 125.
0: 125.
1: Ogofa ole marun.
0: Wonderful grace of Jesus. Greater than all my sins.
1: Ori ofe iyanu Jesu. Ori ofe iyanu Jesu to ta gbogbo ese yo. Ahan mi ko le royin. Bi in re ti po to. To gberu ese mi lo. Okan mi do minira nitori ori ofe Jesu kan mi. Ori ofe iyanu Jesu. Nkan gbogbo elese. Nipa re mo nigbala. Siti ai ni pekun. Idi ese tu sonu. Mo si do minira nitori ori ofe Jesu kan mi.
0: Wonderful grace
1: ori ofe iyanu Jesu to wo ile ri mo to sodo mo Olorun nipa agbara re o ra wa ni iye kan
0: titi
1: aye raye nitori ori ofe Jesu kan mi.

Siwaju iwasu toni, awo ni akoko kukuru. Fun bibeli kika. Post apostle Epistle kini Paulu. Ori kejila, epi Korinti kini ori kejila. Injeni ti ebun emi ara, emi fe ki eyin ki o je ope. Eyin mo pe nigba ti eyin je ke feri afayin lo sodo awon odi ori salona ko na ti afayin. Nitori na mo fe ki e mo pe ko si eni ti nsoro nipa ti emi Olorun ti o wi pe eni ifibu ni Jesu ati pe ko si eni ti o le wi pe Oluwa ni Jesu bi ko si nipa emi mimo. Nje oniruru ebun ni o wa sugbon emi kan na ni. Oniruru ise iranse ni o si wa Oluwa kan na si ni. Oniruru ise ni o si wa sugbon Olorun kan na ni. Eni ti nsise gbogbo won ninu gbogbo won sugbon a n fi ifihan emi fun olukuluku yin lati fi jere nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomi oro imo nipa emi kan na ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imolarada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ise ati fun elomiran isotele ati fun elomiran ime emi yato ati fun elomiran oniruru ede ati fun elomiran itumo ede sugbon gbogbo wonyi ni enikan ni ani emi kan na nse o npe fun olukulu gege bi o ti wu nitori gege bi ara ti je okan ti o si ni eya pupo sugbon ti gbogbo eya ara ti se pupo je ara kan be si ni kristi pelu nitori pe ninu emi kan na ni a ti baptisi gbogbo wa sinu ara kan iba se ju tabi eleni iba se eru tabi ominira a si ti mu gbogbo wa wa mu ninu emi kan nitori pe ara ki se eya kan bi ko se pupo bi ese ba wi pe nitori emi ki se owo emi ki se ti ara eyi ko wi pe ki se ti ara bi eti ba si wi pe nitori emi ki se oju emi ki se ti ara eyi ko wi pe ki se ti ara bi gbogbo ara ba je oju nibo ni igboran ibagbe wa bi gbogbo re ba si je igboran nibo ni igborun ibagbe wa sugbon nisisiyi Olorun ti fi awon eya sinu ara olukuluku won gege bi o ti wu bi gbogbo won ba si je eya kan nibo ni ara ibagbe wa sugbon nisisiyi won je eya pupo sugbon ara kan oju ko si le wi fun owo pe emi ko ni fi o se tabi ki ori wi ewe fun ese pe emi ko ni fi yin se sugbon awon eya ara won ni ti o dabi eni pe won se ilera ju awon ni a ko le se alaini ju ati awon eya ara won ni ti awa ro pe won se alailolaju ni dori won yi ni awa si n fi ola si ju be ni bi aye wa si ni eye lopolopo ju nitori pe awon ibi ti o ni eye ni ara wa ko fe o nkan sugbon Olorun ti se ara lokan o si fi opolopo la fun ibi ti o si alaini ki iyapa ki o ma se si ninu ara sugbon ki awon eya ara ki o le ma se aniyan kan na fun ara won bi eya kan ba si njiya gbogbo eya si njumo ba jiya tabi bi a ba n bo la fun eya kan gbogbo eya o si njumo ba yo nji ara kristi ni eyin se olukuluku yin si je eya ara re Olorun si gbe awon miran kale ni ijo ikini awon apostle keje awon woli eketa awon oluko ni deyin won na ise iyanu leyin na ebun imolarada iranlowo ebun akoso ni ruru ede gbogbo won ni se apostle bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se oluko ni bi gbogbo won ni se ise iyanu bi gbogbo won ni o ni ebun imolara bi gbogbo won ni o fi ede oniruru ede fo bi gbogbo won ni se itumo bi sugbon e ma fi itara safe ri ebun ti o tobi ju sibe emi o fi ona kan ti o tayo ri koja han yin korinti kini ori ketala bi mo ti le n fo oniruru ede ati ti angeli ti emi ko si ni ife emi dabi de ti n dun tabi bi kin ba le olohun goro mo ba si ni ebun isolele ti mo si ni oye gbogbo ohun ijele tabi gbogbo imo ti mo ba si ni gbogbo igbagbo to be ti mo le si awon oke ni dipo ti emi ko si ni ife emi ko je nkan mo wa si fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si fi ara mi fun ni lati sun ti emi ko si ni ife ko ni ere kan fun mi ife a ma mu suru a si ma se ife ki se ilara ki soro igberaga ki huwa ito ki wo ohun ti ara re a ki mo binu be ni ki gboro buburu ki yo si aisododo sugbon a ma yo ni otito a ma faradohun gbogbo
a ma gbo gbogbo gbo a ma ri ti ohun gbogbo a ma fayarun ohun gbogbo ife ki ye lai sugbon bi o ba se pe isotele ni won o dopin bi o ba se pe ebun ahan ni won o dake bi o ba se pe imo ni yo di asan nitori awa mo ni apa kan awa si ni isotele ni apa kan sugbon nigba ti eyi ti o pe ba de eyi ti se ti apa kan yo dopin nigba ti mo ba ti mo wa ni ewe emi a soro bi ewe emi a ma moye bi ewe emi a ma gboro bi ewe sugbon nigba ti mo di okunrin tan mo fi iwa ewe sile nitori pe nisisin yi awa riran bye bye no awo jiji sugbon nigba ti mo nigba na ni oju koju nisisin yi mo mo ni apa kan sugbon nigba na ni emi o mo gege bi o ti di mimo pelu nje nisisin yi gbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon yi ti o tobi junu won ni ife ki olorun ko ran wa lowo lati ji oluse oro na amen olu ilu abuja njo mura tan opolopo lo nko ajo ni olu ilu abuja o fe seleri nkan to je ohun atoke wa o fe di olu ilu arin gbogun iwaasu itagbangba gck pelu kumuyi o yi epo na re pada lo si olu ilu nigeria lati ojo 24 si ojo 25 ni ile ipago olu ijo ni abuja ohun to da yato yo bere awon alaisan a o mo larada be ni awon ti o wa an ki won kabo wo ni ibapade pelu agbara krisi to nsise iyanu ni iwaasu itagbangba gck lati ojo 24 si ojo 29 be ni yo lo si gbagan isire ni esi ti abuja olu ilu abuja yo kon pelu eri agbara olorun gege bi oro olorun bo se njade pelu ise ami ati ise iyanu pelu agbara ti ko se ise agbara na o koja lo si gboko lati ogbonjo si ojo keje osu kefa osu keje ni gbogbon isire awon olopa ni idojuko gbogbon isire ni gboko ilu no se awari ohun to sele nigba ti kristi ti o ja gbogbo ajaga ni ti ese ati satani nipase kristi ni ojo kini ati ojo keji osu keje apejopo awon iranse olorun ati ojise olorun fun ise iranse to munadoko agbara ni o wa lo si otupo lati ojo keta si ojo kefa osu keje opolopo okurajo ni gbagan ipejo ti ijo deeper life ni gbogbo irole ni ago marun awon eyan ti o ni eru owo gboro olu awon asi lo lominira omira ologo nipase kristi ke se omira fun igbade omira ologo ekunrere nipase kristi nikan ni ojo keta ati ojo kefa osu keje ni otupo ipejọpọ awon iranse olorun ati awon akosemose pelu ikede asodo kan ni aworan re fun ise akin to lagbara ni ochidoma palace square otupo ni ojo saturday ojo 4 osu keje ni ochidoma palace square awon otun iran yo dide idanileko fun awon odo eni to lagbara lati fo ohun ti o se fo a o le di olowo oni lati lu aluyo nitori olorun nu re a o ti wo pale iranse kan ojise kan olorun kan agbara ti o ti idinku re eyi ti oro re o ti pada lofo ti ijoloto re ti o ti yi pada ipinle benue osu kefa ti osu keje ile na mora ta awon eyan duro se wa wa nbe iwaasu itagbangba pelu kumuyi wa ko ni iyipada

o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko si ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wepe ati dariji won awon wonyi le an so wipe won je omo Olorun ohun ti a fe so loni o duro lori wipe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ki a so wipe bi abati wole bi abati wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pawa mo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bo po boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 14 ese 13 Matthew ori 14 ese 13 sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun naa li a o gbala itumo ohun ti Jesu n so ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun a wipe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wipe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Christi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba Olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a n gbo loni ikini idaniloju nipase awon ileri Olorun o ma n funni ni ifeyinti tabi idakoro tabi idaniloju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi Olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapaa ni ojuse lati se nipa ati pa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi isimi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba n reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi isimi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi kuro ninu laalaa ti o wa ninu aye kuro ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye kuro ninu inu nibini ati ajalu ti a ti ba pade ninu aye bi a ba ni reti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa.

ti fun o ni ileri ti o ti ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abrahamu ati awon omo omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko ja fara ni akoko Mose ni olorun pe Mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye Mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wo pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe oya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be si ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de fun won nisisin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa niwaju nbo ni ke agbegba be ni won ke pe Oluwa ni Olorun so fun Mose pe ki o na pa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihin ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Oluwa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a tun ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigbati a ba de ikorita awa na nigbati o ba dabi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigbati o ba dabi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigbati mo ti denu ijo yi nigbati mo ti ba Jesu pade nigbati mo ti ni igbala nigbati Olorun ti la mi loju nigbati mo ti kuro ninu iborisa nigbati mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko l'Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo ba pade wi pe Olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan won yi pamo kuro lodo Oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lo Olorun se Olorun wa ti ku ni se Olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipase Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan won yi ko tun jamo nkan ni waju Olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo Oluwa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo Olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe Olorun aye raye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara Olorun awa maridi ni agbara Olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo Olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christ bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo Olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we

0: ani olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ireje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wo pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to ngbe won ro ko je ohun to fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awon ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je ki n bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo jesu kristi gege bi olugbala won ti le ma gbianju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbianju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti imo jesu kristi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe oun fe lo gbadura oun fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lailai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Kristi awon wonyi ti o je pe won ko ti ni idani loju idariji ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de Oluwa awa ti Olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti Olorun ti so fun wi pe oun je baba fun wa ti emi Olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de Oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de Oluwa ati bi a ba duro de Oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin Dafidi ori kedogbon orin Dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le Olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni olorin Dafidi lo ti nso fun wa wi pe ohun ni lati duro de Oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de Oluwa se o mo wi pe Dafidi ti o korin Dafidi ti a ka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to n gbo latotun latosi won tako ara won ko si mo eyi to je otito ti oun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni Dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki oun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki oun gba ipinu ti o ye ki oun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be aduro o fe duro de Oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won tako ara won ti bi aso ti bi tọ̀hún aso tọ̀hún àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ kò bára wọn mu o sì ń fẹ́ mú ìpinnu àwọn nǹkan tó fẹ́ mú ìpinnu lé lórí yìí ò tí ì mọ òtítọ́ ìjìnlẹ̀ òtítọ́ nípa wọn irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ wípé ọlọ́run mọ ohun gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wepe olorun mo woju re olorun mo mo wepe gbogbo tito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fin duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wipe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wipe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so wipe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo n duro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa ah won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon ori dafidi ori keta din logbon lati ese iketa la di ese ikerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wepe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wepe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wipe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wipe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wipe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro sinsin ki a ma yese o dabi eni wipe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ninu orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wepe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wepe o nse afeeri nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wepe awon abani gbadura etijo gbadura awon ore re ti ejo ma nka bibeli ti ejo ma gbadura ti ejo ma mu ibere ara yin lo siwoju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so wepe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo si oju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma ndi wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tile kun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya o ti sobo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wepe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wepe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wepe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wepe o nba igbese aye igbagbo re je o nso di apeyinda o ni iru akoko be ni o ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun ka nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wipe emi o gbesan ibi iwo ma se wipe emi o gbesan ibi ṣùgbọ́n dúró de olúwa òun ó sì gbà ọ́ ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ kan bí àwọ̀ kí ó wà láàrin ìwọ àti ẹnìkan kí ẹni yìí kí ó sọ̀rọ̀ ibi nípa rẹ kí ẹni yìí kí ó ṣe ibi sí ọ kí ìdánwò láti ọ̀dọ̀ ṣù kí ó máa sọ sí ọ lọ́kàn wí pé gbẹ̀san ló padà parọ́ mọ́ òun náà ṣe báyìí ó ní nírú àkókò bẹ́ẹ̀ tí èṣù tó ń fòòró rẹ tó ń fòòró ọkàn rẹ tó ń sọ wípé kí o gbẹ̀san fún ara rẹ ó ní nírú àkókò bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí o dúró de olúwa wípé bí o bá dúró de olúwa òun ó gbà ọ́ nínú àwọn ìkẹkùn tí ó ń dé bá wọn yìí nínú Aesaya orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún Aesaya orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún èmi ó dúró de olúwa tí ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ilé Jákọ́bù èmi ó sì máa wo ọ̀nà rẹ̀ ó ní nígbà tí ó bá dàbí ẹni wó pé ọlọ́run wà ó jìnà réré nígbà tí ó bá dàbí ẹni wó pé àánú rẹ̀ ń jìnà sí wa nígbà tí ó bá dàbí ẹni pé àwọn ìlérí rẹ̀ ìmúṣẹ wọn jìnà sí wa ó ní ohun tó yẹ ká ṣe ni pé kí á dúró de olúwa àwọn ẹlòmíràn wọn máa kùn nírú ìgbà bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlòmíràn wọn máa sá káàkiri nírú ìgbà bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlòmíràn wọn máa tún mú ìgbẹkẹlé wọn kí ó wà nínú ènìyàn tàbí nínú òrìṣà ní ìgbà bẹ́ẹ̀ ó ní àwa tí a fẹ́ dé ọ̀run àwa tí a fẹ́ fi ọ̀run ṣeré jẹ lẹ́yìn ayé yìí ó ní ohun tó yẹ ká ṣe ni pé kí á dúró de olúwa yẹ kí á padà sí Aesaya orí ogójì kí á tó gbàdúrà Aesaya orí ogójì ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de olúwa yóò sọ agbára wọn dọ̀tun àwọn tí ó bá dúró de olúwa wọn ó tún agbára wọn ṣe wọn ó fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì wọn ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n wọn ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn ṣé òkè kan wà níwájú rẹ dúró de olúwa ṣé ó dàbí ẹni pé òkun ló wà níwájú rẹ o sì mọ bó ṣe fò ré kọjá òkun yìí dúró de olúwa ṣé ó ti ń rẹ̀ ọ́ ni ṣé ó dàbí ẹni pé àdúrà ọgbà ni ṣé ó ní wàhálà ni ṣé ó dàbí ẹni pé àwọn kèfèrí fi ọṣẹ sí wọn fi ọṣẹ ẹlẹyà ṣé ó dàbí ẹni pé ohun tó ti ń retí ó dàbí ẹni pé wọn jìnà rẹ wọn ò tí ì dé ó ní ohun tí a láti ṣe ni pé kí a dúró de olúwa kí a dúró de olúwa kí a má jẹ kí ohun kan kí ó dí wa lọwọ nítorí bẹẹ dìde dúró kí o sọ fún ọlọrun wípé o ṣetán láti dúró de o ṣetán láti gbàdúrà o ṣetán láti mú sòrò o ṣetán láti képe dúró de olúwa o dúró de olúwa má ṣe jẹ kí àárẹ kí o mú ọ dúró de olúwa képe olúwa yóò sì dá ọ sílẹ yóò tún ọ sílẹ dúró de olúwa yóò tún agbára rẹ ṣe.
1: Kí a tó bẹ̀rẹ̀ lónìí mo fẹ́ mọ̀ bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ wá lásán ní àṣálẹ́ yìí ṣé ó wà mo gbàgbọ́ wípé a fẹ́ mú nkankan lọ sílé àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ní àwọn ibi ilé ìsìn káàkiri àti ibi tí a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì tí ohun tí a fẹ́ sọ ní àṣálẹ̀ yìí kò bá yí wọn dáradára bí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ náà máa ń padà wọn kì í rí ohunkóhun mú bọ̀ bí ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọlọ́run láti ibi tí wọ́n lọ ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti eré tí ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke kin ri ese popo a se dara dara ni ti we pe a gbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke kin ri iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu da lati mu lowo a o mu lowo bi o ba n bo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi abanjo bi abati joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki adi awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towo towo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si n so oro olorun lo ko sanfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a n so se o ye wa ohun ti a n we e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti n be le orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba ope ati iyin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wi pe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade irere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wi pe awon obi wa awon baba nla wa won ma pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won o ri ri won o si pa nitan fun o wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o ti le je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwakuwa kuro lọwọ wọn iwa ise kuro ni ọwọ wọn ṣugbọn sibẹ sibẹ won ke pe o won o si mo baba ambe o a o fe ki ti wa ki o ri be a o fe se asedanu a o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ohun ti o ra wa niye awon ohun ti o n fọn wa loju báwa yọ kúrò ní orúkọ jésù ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni ti jésù ta sílẹ̀ ni oreke Calvary e ti o wu pe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo abe wu pe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa e ti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye ni igba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele ni igba ti o mo kan ti o fi ekeji sile ni igba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa leoni ti o si nje ki oro re ki o ye wa shanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti anko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu shanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ke ni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a joko loni anye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara be ba si nfi elesin pe onigbagbo ti a nfi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lopoju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti n pe awon ori oro Olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi a ti kowe ki o gbegege re bi mo ba ti n pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba ti n dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan ti n ke pe Olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a ti n fi oruko Olorun pe won ni awon onigbagbo tooto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sunmo Oluwa sugbon ti okan won jina rere si Olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbe won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wipe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah we pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba nba agbomagba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti npe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbomagba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oniwaasu yi wipe ki o kerara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin we pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma re ni pelu re wi pe ah ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi re koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi re koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi re koja won yi han wo ese ikeji ki owo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won ye ka bibeli won ye lo lati gba omi adura won ye ka samu won si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o ti le ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jireh oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso awon tun pin awon iwe pelebe wi pe a n se ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe sugbon sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọ́n tún ṣí àpamọ́wọ́ wọ́n tún kò sétí wọ́n tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ o so fun wa wipe sugbon bi iwa won ti buru to ni wipe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun wa wipe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti oka be lo gbadura si omi ninu igo ti o mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irinkirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a ko ruko won sinu iweye le orun ba je nri won nsa ni bo so nri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe ako ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wipe olele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o lagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so ye pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera eni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo wa dojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise papa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so pe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibikibi to wa ko si bibedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je wi pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe koni le ronun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki won wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gba awe Olorun ki ri o ni o se so wi pe nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wi pe eyin se afẹ Isaiah ori keta mo nka lati ese ikerin din ni ogun eyi je ohun ti o ba orileede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afẹ o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi aba bi won ti aba so wipe ah se bi o gbo wipe ana re n yeyin oku pada o se lo ah ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wipe oluwa wipe a so pe shoshi wa ni bi ore ba de to so pe ah mo de o wa fi oti se mi lalejo ah ani shoshi wa gba fun wa be awon ele bo ba se mo awon elesin niyan awon ti ki so ni gbagbo awon ti won o ni idani loju ohun ti won gba won so wipe ah bo ba so wipe iyawo e o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba idake o lo wo akeji ko mu yawo keji latabule boya o sese ko le bimo ah ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sani iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni shoshi o se fe sita ani won mo ba se mo awon elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wipe oluwa wipe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe ah o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma n ko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin awo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe oluwa wipe bi won o ba se won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wipe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o n fi ifekufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ifekufe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile o ni ati pelu oju ifekufe ewo la n pe loju ifekufe bo ba roju wa mo tiro ati eyi ti won fi n kun ete waasiri ton ma soju regberegbe beni to fe se agbere oju ifekufe niyen awon na n je ki awon pastor oluso agutan awon na n je kan dese bo ba gbo pe ah pastor o o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si je ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la nfi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti ti won si mo na olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo be esu ba si tin ri o ni gboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe on ti o sun won de be ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won se won bi o se awa ti olorun si le ti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese keta din ni ogun wi pe nitori na oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi hoho won han wi fun mi je won kirin ni oho nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe a tun mu iro e ase si meji wa ma ri hoho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo ega fara eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo sin lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun ogbo kina so ni ese ekeji ni dogunle ojo na oluwa ye o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se orin ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ah ngba to de tin lo si eko bibeli ah won ma ti fi ofin de e kale won ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun paapa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu iparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won ka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun ogbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si sese ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra awon won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ri ni apa awon won tun ja welewele ah ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko olorun ma gbo odi ko gbawe ko olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko olorun so ko ma nikan daran nkan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'olorun soro e nihi tori awon obinrin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyi so fun pe ohun lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa di ni ogun 17 awon oba keji ori iketa di ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o n kilo fun wa ti o n so fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon. Won beru Oluwa pelu, won si se alufa yi bi giga won ni fun ara won ninu

adura fun mi orisa oni je ka adura tan gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to ntapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o so mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won si orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a ma nka kiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun lo to lo ngba we se won na ri paso e npon imo to to ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin se olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ilasi lo nba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri to po ti o ti e moruko won ton a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo ta won alagba won ti gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi wo fun ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe a lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri o to lo paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni je sugbon sibe sibe to sin wa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu po wada nitori idajo nbo wa je ki nson to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke edogbon o si se le atete kogbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini un sarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon omo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini un sarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronu pada ti o so fun olorun wi pe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wi pe bi o ba ronu pada jinle jinle ti o ronu pada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

ben won be sini so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na ben won be sini so ohun ko ba kun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihirere a fe di alakata kiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan la ri nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki eni kokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wari Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi Olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohun kun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohun kun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipepe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti a ntele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alasepe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti a npe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wipe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wipe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ose kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wipe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife Olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ati wipe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wipe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je ki n bi o leere ibeere kan ni igba wo lo pari ise ti Olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan bi oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje emi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha.

Israeli bi ki ba se wepe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile Egypt koja wo ni Korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara ti jo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa je ki o ye wi pe Jesu Kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti atasile oun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye tin bo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai laboko odo agutan ti an so nipa re yin ni lati wa lai ni aiboko kankan rara tun pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun oni ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je akọ ọlọdun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lowo omo israel ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu ipunju ti o wa ni ile Egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyin toka si Jesu Kristi nitori pe Jesu Kristi ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni Hebrew n toka si ni ori keje Hebrew ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be le o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Kristi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fi gba wahala kuro lowo idajo olorun ninu Peteru kini ori kini ese ikokandinlogun Peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma gbekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati inu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan soso o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo siranti wi pe nigba ti a kan Jesu Kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa wi pe afiyesi keta ti o ye ki a ni wo exodus ori kejila ese ikerindini aadota exodus ori kejila ese ikerindini aadota ni ile kan le a o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile naa bẹẹli ẹyin ko gbọdọ fọ ọkan ninu egungun rẹ ẹyin ko gbọdọ fọ ọkan ninu egungun rẹ tani eyi n tọka si nitori pe a n kẹkọ nipa ọdọ agutan ti a pa ni asiko igbesi aye awọn ọmọ Israeli nipa ise yi to jẹ pe wọn ni igbala wọn ni idande a si gba wọn kuro ninu ipọnju nla ti o wa ni

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe lowo yin pe po ohun yin ninu anu yin lati pa wa mo odo ara yin adupe yo pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin ni e ma npo wa pelu onje eye je an bebe loni we pe ki e tun fi onje eye yi bo wa loruko Jesu abeyin we pe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa we pe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe we pe gege bi ati je alai lagbara we pe bi ati wa si odo yin ti a gboro yin ti a o se gbadura we pe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo adope o pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun igba die ni ati nkeko lati nu Kolose ati ka ori kini ase ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini nisisiyi ati bo si ori keji loni anwo ese kejo titi de ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi ojuka bi ati nka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko aye ti ki se bi ti Kristi nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara a se ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara awon ese meta wonyi ni a o wo adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni we pe a nfi afefe eko keko gba kaakiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa. Gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo ti yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti n da okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru nihin ni Paulu gbogun ti awon adamo eko ike wonyi o si n kigbe tantan lati kilo fun awon onigbagbo tooto wepe ki a ma se tan won je wepe ki a ma se pa won lokan pada ki won ma ba sobo kuro ninu ore ofe o fi han gbangba pe awon woli eke wonyi won je eletan ati apanirun o si n kilo fun won o n gba awon onigbagbo tooto niyanju wepe ki won ma sora lati ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka wonyi awon ese meta wonyi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa daradara ikini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikeji ewu awon eko ike bi abagba eko ike laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe o ye ki a mo wepe ewu pupo ni o wa ninu ki a gba eko ike laye ni idile wa Iketa idakoro fun okan. Ye ki a wo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ninu Kolose ori keji ese ikejo Paul nso wi pe e ma kiye sara ki eni keni ki o ma se fi imo ati etan asan din ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti Kristi igba gbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu ma nlakaka lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi a ba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi a ba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo Olorun ati we pe bi a ba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan wonyi we pe ki won ki o ma kiye sara ki a ma kiye sara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti Paul apostoli ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki a tele Olorun miran Olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma si won iwo ko gbodo feti si oro woli na tabi alala na nitori pe Olowa Olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe Olowa Olorun yin leyin Olowa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma faramo eyi ni ohun ti Mose eni Olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana Olorun ofin Olorun ni kikun ni o ti gbele won lowo ilana ati ase ti Olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wi pe eyi ti Mose gbele won lowo wi pe ko kun to fun omo Israeli Mose so fun wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa wepe awa ti a je ti olorun awa ti a tele olorun ke asora ke ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo olorun awon elomiran ma nro wepe bi abanki lo fun wa lati enu oni wasu wepe ke asora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa wepe awa ti a kilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro wepe bi abani ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so wepe enikan lo n wa so eko odi eko eke tabi elomiran lo n wa so ihin rere toto kini a le fi pe oro ara awon eniyan woyi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wepe bi abani ife ni toto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke e je ki a wo Matthew ori keje ese ke dogun Matthew ori keje ese ke dogun e ma kiyesi awon woli eke ti o nto yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o kun fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o nkilo fun awon eniyan wepe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o nto wa wa ni awo agutan sugbon won je apanije ikoko e je ki a be lowo wa bi a ba ri awon omode ti won sere ni ita ti a si ri wepe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni toto se a o ma rerin a o fi awon omode wonyi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wepe ni toto le a ni ife awon omode wonyi bi a ti ri wepe apanije ikoko ti be si gboro o si ti n se ose fun awon eniyan o n pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a o kilo fun won a o pe won wonu ile eyi ni ife bi o ba je wepe itoto ni a ni ife ti a ri wepe awon omoleyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihin rere ti a si ri wepe awon apanije ikoko awon eke woli awon alailolorun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si n da awon eniyan laamu won si n fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni airotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan wepe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni toto ni a ni ife ife ti a ni yo je ki a kilo fun awon omo olorun wepe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko eke laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori kerindinlogun ese ikepa nigba naa ni Jesu wi fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon parisi ati ti awon sadusi kini Jesu n so ni nigba ti o n so wepe ki awon omo ehin awon onigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu wepe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon parisi ati awon sadusi wo itumo ohun to n so ni ese ikejila nigba naa le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon farisi ati ti awon sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti wi pe eko otito wa eko eke si wa Jesu la awon eniyan loye wi pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba Olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo wi pe ni toto ni awon elomiran wa ti won koni ni eko isina awon won yi je bi farisi ati sadusi jesu sin ki awon omo eniyan ni lo we pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko eke laye laarin won ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbosi ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko won yi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati fa yin kuro lodo Kristi lati fa yin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omije kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwaasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an waasu ni an koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati abapejopo ni an kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a ma nje ki o ye wa yekeyeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni paul so fun awon eniyan won ye pe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo we pe ati ko won ni eko yin rere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti ohun ni de o fi n ko won ni eko ihin rere o ye ki awa paapa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sa fun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo peteru keji ori keji lati ese ikini peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon olukoni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni a tun tin je ki o ye wa we pe o ye ki a sora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan wonyi tabi tin so oro eko odi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihinrere sugbon a je ki o ye wa we pe o ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asha ti aye yi awon ti o je asan ati otubante o ye ki awa ti ati ko awa ti amo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon kan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti an so nipa re yi bi abaje eni ti o ja para bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti ngba dulumo bi abaje eni ti ngbojege ti ngba awon eko eke wonyi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko eke laye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo eje ki a pada si Kolose ori keji Kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi a so fun wa o si ye wa we pe bi abagba eko eke laye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi aba nso nipa we pe ki a di eni ni igbekun ohun ti a nso o ye Paul apostoli daradara nitori we pe eni ti o ja papa nu imo ede Greek ti a fi ko majemo titun ni ki se be nikan eni ti o ja papa ninu itan majemo lai lai ni nitori be nigba ti o nso wi pe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a di ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma n di ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko sese fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lailai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a di ni igbekun sugbon je ki n se alaye die fun o ninu majemu lailai ni a ti ri wi pe o sese ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba ti n ba won ja won a ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won a ri wi pe bi won ba le di iru eni be nigbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe a kikanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere o ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan wonyi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi o ba le yo kele kele wa lati fun o ni eko eke bi o ba le pa orun bi on ba le yi olokan pada wi pe adura re ko ni gba mo wi pe oni mo olorun mo wi pe jesu christi papa ko ni je olugbala fun omo eni a fi so wi pe ki a ki esara nitori wi pe awon alala ti ma nwa awon eke woli ti ma nwa awon alakatakiti ti ma nwa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma nwa awon ta ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe na he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di o ni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiro won fe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eniyan won yi pe eko eke o man dini ni igbekun ni eko eke o man so ni di alai lagbara eko eke o man pa ina emi wa o man parun eko eke o man ra wa niye eko eke o man je ki a koju wa si orun ale eko eke o man yi wa lokan pada kuro lati ma tele Jesu a man di eni ti ara niye ti an tele esu laimo ki se ninu kolose nikan le atin kilo fun wa ninu bibeli lati un kilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon woli eke iwo ti o je wi pe bi o ti le n wa si eko bibeli ti o n wa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ese ikejo nitori bayi li oluwa awon mogun ni oluwa awon mogun wi nitori bayi li oluwa awon mogun olorun israeli wi pe e ma se je ki awon woli yin ti o wa laarin yin ati awon alaposhe yin ton yi je ki e ma se peti si ala yin

0: o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wi pe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wi pe a o mo idi re ti o fi dabi eni wi pe ani nkan ti o fale die sugbon sibe sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Thessalonica kini ori karun ni atin wo ese ikeji dini ogun Thessalonica kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti oran ti wi pe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba da bi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si da bi eni wi pe ko sinu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni wi pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni wi pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won da bi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si da bi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti a nla koja won mo omi jinjin afoni foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won leroko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo
1: Iwe woli Ezekieli ori ikejo o si se ni odun ekefa ni osu ekefa ni ojo karun osu ti mo ti joko ni ile mi ti awon agbagba juda si joko ni waju mi ni owo oluwa olorun ba le mi nibe nigba na ni mo wo si kiyesi aworan bi ri ina lati ri egbe re ani de isale ina ati lati egbe re di oke bi ri didan bi awo amberi o si na aworan owo jade o si mu mi ni iderun ori mi Emi si gbe mi soke lagode meji aye ohun orun. O si mu mi wa ni iran Olorun si Jerusalemu. Si ilekun enu ona ti inu to poju si ariwa nibi ti ijoko ere owu wa ti mu ni ijowu ti kiyesi ogo Olorun Israeli wa nibe gege bi iran ti mo ri ni petele. Nigba na ni o wi fun mi pe omo eniyan bi oju re soke ni isisiyi si ona iha ariwa be ni mo gbe oju mi soke si ona iha ariwa ti kiyesi ere owu yi ni ha ariwa le ati wole ona.

0: pẹpẹ pẹlupẹlu o wi fun mi pe omo eniyan iwo ri ohun ti won se ani irira nla ti ile israeli n se ni yi ki emi ba le lo jina kuro ni bi mimo mi sugbon si tun yi pada iwo si ri ohun irira ti o ju won yi lo o si mu mi wa si enu ona agbala nigba ti mo si wo kiyesi ipo lara ogiri nigba na ni o wi fun mi pe omo eniyan da ogiri na lu ni isisin yi nigba ti mo si ti da ogiri na lu tan kiyesi ilekun o si wi fun mi pe wo ile ki o si wo ohun irira buburu ti won se nihin be ni mo wole mo si ri ti kiyesi gbogbo aworan ohun tin rapo ati eranko irira ati gbogbo orisa ile israeli le aya le aworan lara ogiri yi kaakiri aadorin okunrin ninu awon agba ile israeli si duro niwaju won jasania omo shafani si duro laarin won olukuluku pelu awo turari lowo re efin sisududu ti turari si goke lo nigba na ni o si wi fun mi pe omo eniyan iwo ri ohun ti awon agba ile israeli n se ni okunkun olukuluku ninu iyara orisa tire nitori won wi pe oluwa ko ri wa oluwa ti ko aye sile o si wi fun mi pe tun yi pada iwo si ri ohun irira ti o tobi ju yi ti won se nigba na ni o mu mi wa si ilekun enu ona ile oluwa ti o wa ni hariwa ti kiyesi awon obinrin joko won so kun fun tamusi nigba na ni o so fun mi pe iwo ri eyi iwo omo eniyan tun yi pada iwo si ri ohun irira ti o tobi ju won yi lo o si mu mi wa si inu agbala ile oluwa ti kiyesi ile enu ona tempili oluwa laarin iloro ati pepe ni iwon okunrin 25 wa ti won kẹyin si tempili oluwa ti won si poju si ila orun won si fori balẹ fun orun si ila orun nigba na ni o wi fun mi pe iwo ri eyi omo eniyan ohun kekere ni fun ile juda lati se ohun irira ti won se nihin nitori won fi iwa ipa kun ile naa won si ti pada lati mu mi binu ti kiyesi won te ka igi bo imu won emi pelu yoo si fi irunu ba won lo oju mi ki yoo da si bee ni emi ki yoo saanu ati bi o tile se pe won fi ohun rara kigbe ile eti mi sibe emi ki yoo gbo ti won.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, a dúpẹ́ wípé ó tún wù yín nínú àánú ilé ẹ̀kan sí láti kó àjọpọ̀ sọ́dọ̀ ara yín láti bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ, láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé síbẹ̀ ẹjẹ́ olóòótọ́, síbẹ̀ ẹjẹ́ aláàánú, síbẹ̀ ìlérí yín àti ìfẹ́ yín kò yí padà, síbẹ̀ ẹ̀dùn ọkàn yín olúkúlùkù wa kò yí padà, àti wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo nǹkan láyìíká ló dàbí ẹni wípé ó rí rudurudu, gbogbo nǹkan láyìíká nínú ayé tí a wà yìí ló dàbí ẹni wípé ó doríkodò, síbẹ̀ ẹran wà létí wípé ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé yín, ó yẹ kí a faramọ́ yín, ó sì yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú yín. À ń bẹ̀ yín lónìí wípé ọkàn wa, ojú wa, ẹ̀mí wa yóò sinmi lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé gbogbo àwọn ìlérí tí ẹ ti ṣe fún wa. À ń bẹ̀ yín wípé àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé mìíràn tí ó ṣeé ṣe kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó ti ní nípa ti ara, ẹ ó fà wọ́n tu, ẹ ó mọ kúrò ní ìgbésí ayé wa lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí yín àtòkè wá kí ó farahàn, kí ó jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé wa kí ó wà nínú yín láti ìsinsìnyí lọ àti títí dópin. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Àwọn ènìyàn nínú ayé yìí kò lè ṣaláì gbẹ́kẹ̀lé ohun kan tàbí ẹnìkan. Láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì ni a ti fa ọkàn ènìyàn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kì í ṣe é ṣe fún láti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ó sì dájú wípé ọkàn kò lè dádúró, ènìyàn kọ̀ọ̀kan kò lè dádúró. Bí a kò bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó dájú wípé a ní láti wá ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisha o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye olorun ti ko si ninu ore ofe olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wi pe bi o tile je wi pe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko oluwa olorun wa nihin ni onisamu yi tin je ki o ye wa wi pe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wi pe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wi pe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won nlo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wi pe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o n ka bibeli wi pe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se ku pa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wi pe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won ni we pe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon oni awa o gbekele oruko oluwa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko oluwa olorun ni oni oruko jehovah lenu bi o ti ke pe oluwa be ni oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi oni lati ma ranti Goliati oni lati ranti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won koju ja ogun si awon ara Filistini ni Goliati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija eyi ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele Dafidi o wa ni oruko oluwa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ihirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o n gbekele keke ati ni o n gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kankan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya ija nitori wipe esu lati ba eni kankan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba enikokan jagun nitori pe aye ti a wa pelu ni lati ba enikokan jagun eni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugun etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won fi lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwa ya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki a wo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypt je ki a wo gulati ti mo menu ba lekan ninu samuel kini ori keta dilogun samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na simbo o si sumo Davidi ati okunrin ti o ru awa re sin mbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri Davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun Davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi Davidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Davidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun Olorun ogun Israeli ti iwo ti gan soranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni Golati se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigbati a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satanida wi pe yo fun won ni aabo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egbo oro Oluwa eyin elegan ti n se akoso awon eniyan yi ti n be ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku da majemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de we pe egbe yo gbe won won ni farapa won gbekele awon ohun asan won fi rose igbekele won oni o nso ni yin we pe awon ti ba iku da majemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku da majemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko we pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yin ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo oku mule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa wi pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan wi pe ki yo de odo awon nitori wipe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wipe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fu o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo ike lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poada bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala beni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu poada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro we pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o se se ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si gbekele won yi won o lo olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni ama agbekele lagbaja ama ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nbi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe padura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigba ti lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ke ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbeye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe koni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon Israel wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo ti n wa se ile isin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti ngbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wepe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se on gbogbo ti ohun fe won mu lo si ilu oyinbo won mu lo si america won si je ki owo po lowo e won je ko ra awon kan monomono a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi abati nse awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a tin fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiko woni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiko woni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiko woni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro wepe nitori wepe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki akonko so wepe nitori won se sara nitori be won ro wepe awon ni igbala wepe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wepe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wipe ki a gbekele ododo christi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wipe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so wipe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni yi ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pipo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile beeli eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a nso fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile ko ni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni aadojo okan erin efa okan erin efa ori kerin dini adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so kun a wi pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wo pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erope re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a o gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o nso fun a wi pe igba oduro lope titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin eni kookan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa oni bayi le Olowa wi asimo we pe ohun ti Olowa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bi ni ba de nigba ti awon ota ba koju oja si o nigba ti o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o wa je kin se alaye ni kikun fun o bi a ba gbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo wepe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wepe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma sin eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele olorun a ma so wepe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma we pe ohun fe lo ba baba asale ohun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be e se agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara e jiya mafi ara e sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile e boko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin yi di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa eri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo oluwa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni a pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oluda sile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wepe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oluda sile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo n gbadura mo n gba awe ki se wepe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a pin we lesemo ti o nfunfun Jesu no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni pon iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihinrere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nke pe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je eni to gbekele Olorun abi o je eni to ti ronupo ada patapata ti o n kepe oruko Oluwa se o je eni to gbekele Oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun Olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ebinuje popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun ide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je etewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si omiran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu no lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni o ko ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko yara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo adupe pe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jile jojo ti o koja oye wa adupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbesi aye wa e ma se je ki a fi ohun ko pamọ fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda reja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ereje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pipe bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma n je ohun ti o ma n dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o tile wun ki omo ise ki o je afafa to tabi bi o ti wun ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma n so titi ki o to gba fun wa o ma n je ohun ibanuje pupo bi a ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma n pe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe
3: ni ibise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun asin ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni koni si ohun ti a n beere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n beere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni a da wa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran aronu pupo bi o ba ri omo ti o nse aigboran ki se ohun nikan ni o nda adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan na ni bi o ba se wipe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n kin wa leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wipe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo nfe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si nfe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokanleni ogun lati ese ikewa ni a n ka nipa ogbeni kan a o bi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupani tele tele o je elese ese ti re tile buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o ti n tesiwaju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma n pe ni ikorita nitori wipe olorun n beere ipinnu lọwọ rẹ ẹni yìí ni a ń pè ní Saulu Aratasu, ẹni tí a mọ̀ sí Paulu Apostoli lẹ́yìn ìgbà tí ó yí padà. Bí Ọlọ́run ti bá pàdé, bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ́wọ́ fún

ọpọlọpọ wa ni a sare tẹle ọmọlúwàbí sí ni iwọ tó ti dàgbàlagbà iwọ tí o jẹ òpó nínú ìjọ àti nínú ilé a tún gbọ wípé o ń lọ síbì kan àwa ẹ wálé ní ọjọ ìṣẹgun ọsẹ tó kọjá a ò rí ẹ wọn ni o tún lọ síbì kan tó ń pè ní ẹkọ bíbélì èwo tún nìyẹn ìyá àti bàbá àti àwọn ojúlùmọ àti àwọn ìbátan àti àwọn àna wọn sì jókòó wọn ni kò jókòó sáárín wọn ni kò kúnlẹ síbẹ mo lo tún lọ ṣe bí àwọn bàbá ẹ ògbà tí wọn fẹ kọ ilé ìsìn tó wà lábúlé yín àbí wọn fi pìtàn fún ẹni òun ló fi òkúta sọlẹ síbẹ bàbá ò sì kẹrẹ nínú iṣẹ ìsìn ago church òun ló rà á àwọn àga ìwàásù olóye tí ìyá ẹ dánbẹ gbà tí wọn ń ṣe ìkórè ní ọdún tó kọjá àbí wọn kì í sọ fún ẹnìkan tó ń lọ lé ni gbogbo wọn ni wọn mọ pé onígbàgbọ ni wa ń tiwa ó tún ṣẹṣẹ rí kan ní àṣálẹ ọjọ tó yẹ kó má sinmi wọn tún sọ pé ó lọ sí ẹkọ bíbélì má gbẹwò rẹ mẹsìn o ṣe jẹjẹ o àwọn tí wọn bá ka bíbélì púpọ máa ń yáwèrè ní ṣọra ẹ bó ṣe rí àwọn èèyàn tó ń gbé bíbélì yẹn o mọ àjẹsára tó ń jẹ nínú ilé wọn àwọn oníwàásù ó dùn lẹnu wọn wọn máa sọ fún ẹ wípé ká ní ìyàwó kan o ká ṣe o gbogbo wọn lámọ ìyẹn ló jókòó tì wọn fẹ pa ẹ lọkàn dà ìgbà tí gbogbo wọn bá sọrọ tán pátápátá ìyá ẹ á wá bẹrẹ a máa sunkún o tẹ mi láàrin ìjọ láàrin ẹgbẹ o dójú tì mí o ń gbé bíbélì o tún wá bà á jẹ pátápátá o tún ya ojú ilé ẹlòmíì káàkiri o tún wàásù padà ìyá jẹ mí bó o bá yí padà bí n bá kú má débẹ o ṣùgbọ́ gbogbo wa tún kẹnu tiẹ àwọn míì amú ní ti líle ẹlòmíì tó gbọ́n inú wa tún pé ẹ sí kọ̀rọ̀ a ní ó yé mi èmi náà gbà tí mo wà ní kékeré bó ṣe ń gbé mi lọ́kàn nìyẹn ṣùgbọ́n ṣe jẹ́jẹ́ ayé gba jẹ́jẹ́ nsìn gbà tó bá kúrò nínú ilé ìsìn gbà tó bá kúrò ní àwọn ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ẹ bó kú bá kú fún ẹ ta ló máa bá ẹ débẹ̀ bó bá jẹ́ kí àwọn àgbà kí wọ́n fojú sí ẹ lára bíbélì tó ń gbé yẹn a bọ́ lọ́wọ́ ẹ o ṣọ́ra ẹ o ní àwọn èèyàn ni wọ́n pẹnu pọ̀ náà sọ fún bọ́ọ̀lù wípé má lọ o má gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu o wá wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlá nígbà náà ni paul dáhùn wípé ewo lé ẹ̀yìn ṣe yìí tí ẹ̀yìn ń sọkún tí ẹ sì mú àárẹ̀ bá ọkàn mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹ ìgbà tó bá fẹ́ gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu wọ́n fẹ́ mú àárẹ̀ bá ọkàn rẹ wọ́n máa sọkún wọ́n máa dáyàfọ̀ ọ́ nítorí èmi ti múra tán a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹni tó múra tán mo sì wòye wípé ìpinnu ọkàn tirẹ ni wípé ìwọ náà ti múra tán wípé ìhìn rere tí a fi tọ́ lẹ́nu wò yìí wípé òní kúrò ń bẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó yè koro tí máa tún ayé ènìyàn ṣe tí ọlọ́run ṣe ọ lójú tí ó jẹ́ kí o rí tí ó jẹ́ kí o ní etí ọmọ tí ó ń gbọ́ràn mo gbàgbọ́ wípé òní kúrò nínú ẹ̀kọ́ náà ó ṣeé ṣe kí àwọn ènìyàn kí wọ́n fẹ́ ṣe inú níbí ni kí wọ́n fẹ́ jà nítorí wípé o fẹ́ gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu ṣùgbọ́n paul ń sọ fún ọ wípé nítorí èmi ti múra tán kìí ṣe fún dídè nìkan ṣoṣo kìí ṣe fún dídè nìkan ṣùgbọ́n láti kú pẹ̀lú ní jerusalem nítorí orúkọ jésù olúwa a ò tí ì pè ọ́ láti kú wo ẹlẹgbẹ́ wa aṣáájú wa nínú ìgbàgbọ́ ẹni tí a fẹ̀jẹ̀ jésù kristi kan náà ra padà bí a ti ra wa padà àwa tí ó ní ìgbàlà
eni ti o mo oro olorun bi awa na se ngbo oro olorun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o nso wi pe bi o se ti ku ni bo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyan ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won adake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo olorun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun wipe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma ni so emi nfe o sa ilera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti en ko ta fe fi se irubo ki ka won eyan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won kora won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba ton ba se fitina si e ton ba fi e bayi pe a lo lokan e o se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisa na a jo masin tabi o se ko ti je pe o ti nfe gbe igbese igboran si oro olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si tin ka bibeli awon obi iyawo yi won ti pe pe o so oko e ibi to nlo yen warrior boy to ba ma de a gbe bibeli ru niju awon ton ko lohun a kan de ni ta so fun wi pe o je pale eru e mo pe iwo ni yawo keji so o bo ba si ti de lo nfun ja mo nu wi pe mbo lo tin bo eko bibeli ibi oni gbe mi pelu e o ton ba ko e lohun wi pe ko wa pe mi ka ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o ti so si elenu wi pe o to be o iwo lo ma mu ipinu wi pe o fe ni igboran pipe si olorun nigba ti won ba ti ri wi pe won o le pa o le okan da won adake oro si so wi pe ife ti oluwa ni ki a se wo galatia ori ikini galatia ori ikini lati ese iketala nitori eyin ti gburo iwa aye mi ni igba tijo ninu isin awon juu bi mo ti se inu ni bi ni si ijo eni olorun re koja ala ti mo si ba je mo si ta opolopo awon oju gba mi yo ninu isin awon juu laarin awon ara ilu mi mo si ni itara lopolopo si ofin atowodowo awon baba mi eyi ti a ti n se tele tele ni Paul n so fun wa wipe oun paapaa owo fasẹyin tele tele ninu ise isin sugbon o se wa laanu wipe isin atowodowo lasan ni isin ti ki gba nila isin ti ki gba ese lowo eniyan isin ti ki gba ijekuje imukumu ifekufe lowo enikeni o ni o n ta awon to ku yo ninu esin ninu isina ninu iwo okunkun ninu inu nibini o n se inu nibini si ijo eniyan olorun re koja ala wa wo ese ikeedogun sugbon nigba ti o wu olorun nigba ti o wu olorun o je mo pe akoko ti o wa yi o wu olorun ni iwo to tun wa sihin to wa joko
to nko eko oro olorun se bi o mo we pe awon egbe wa bi a se nsoro ni ibayi won wa ni ile tete won wa ni ile oti won mu amuyira amutosara ba se nsoro yi awon egbe wa nisisin yi bi a ba gba ta ba nkoja lo a ma ri ninu won ni ebe eba titi ti won jo ijo eleya ijo esin awon miran ninu awon egbe wa won wa ni ile cinema ti won wo aworan ti awon omo esu ti won se fun won ti won gba owo lowo won owo sin ba tete ati ijo ati cinema ati oti ati ikobirin jo ati ti agbere o n ba lo sugbon bo se ti awa ni o wu olorun ninu anu re o pe wa o ni ki a sumo odo un mo n be olorun wi pe ore anu ati owo efe ti olorun na si wa ki olorun ki o ma je ki ori wa ki o ko paul wa so wi pe nigba ti o wu olorun eni ti o ye ami soto lati inu iya mi wa ti o si pe mi nipa ore ofe re lati fi omo re han ninu mi ke mi ki o le ma wa su re laarin awon keferi loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon wole ara ati eje baba iya ara ebi awon ana awon ore re awon ni ara ati eje oni loju kan na nigba ti mo ti gbo ipe nigba ti mo ti gbo oro olorun nigba ti a ti so fun mi wipe dide kuro ninu ifoju okan ti o wa kuro ninu ese re ki o gba jesu christ oluwa gbo ki o si bere si ni so itan agbelebu yi fun awon elomiran oni loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon ara o ma n fa ni anu a ma se eniyan nigbati awon ara awon ore ati opolopo awon eyan ti won ba n so fun wa wipe o ti ero ti ya e o ti ero ti awon omo to bi kale igbese to fe gbe yi lati gboran si olorun lenu rowo ati eso ton na iwo obinrin to so pe o fe gbe igbese o fe se atunse o fe gboran si olorun lenu ki lo fe je laye oda ta wa ninu eyi abo gbo pe awon ijoba papa won mo aye ta won mo lara won je gbayan si se nsin ise factory o ti e le ri ise pe boji oji mi ko ti e si nkan won ni ta lo tun so pe o fe gbe igbese kan o fe pe bi para e o inu ile to wa tan fun e lo nje meta lojo omo ni to bi kale ki lo fe fi to won gba to ba se atunse igbesi aye e awon ara atore niyen awon ara ati eje ti won a fe ki a ba won gba imo e gba imoran ka gbimo po pelu won iwo ti o ti gbo ipe lati wo ijoba olorun iwo lo so fun won wipe rara mo ti di eru ijoba olorun kale kenikeni ko ma ba mi tu pale mo ni ise awon aposteli ori ikarun lati ese ikeji din ni ogbon ni mo ti n ka ise awon aposteli ori karun ese ikeji din ni ogbon wipe awa ko ti kilo fun yin gidigidi wipe ke ma se fi oruko yi ko ni mo si wo eyin ti fi eko yin kun jerusalemu e si n pe te ati mu eje okunrin yi wa si ori wa awon ojogbon awon igi lẹyin ọgbà ninu iṣẹ ìsìn sinagogu awọn ni wọn pe awọn ọmọ ọlọrun yìí awọn ẹni ìgbàlà awọn ti jesu ti fi ẹjẹ rẹ ra padà wọn pe wọn si àárín àwùjọ wọn wa sọ fún ọ wípé èwo la ń gbọ́ tẹ ń ṣe yìí èwo ló ń dánwò yìí àwa kò ti kìlọ̀ fún yín ni a sì kìlọ̀ yí gidigidi kì í ṣe díẹ̀ a sì sọ fún yín o àtẹ̀mọ́ yín létí wípé ẹ̀kọ́ tẹ ń kọ́ yìí ó ti le jù àwọn òyìnbó nìkan ni wọ́n lè ṣe é ìwọ ẹni tá a bí dáadáa ló ń kóbìnrin jọ
ta ko won jo ti won po nle bo fe keni kan lo pon mi wa re ni pe bo fe keni kan lo segi wa re ni pe bo be teni kan odun wa ya si yara telomi iwo ta bi dada awon obi ton fun e lobirin to po won feran eni a se bakunrin ku lo ara eni ti o ti e ti re ni fe iwo ti won si woju e ti won ri pe awon eyan dada ni awon omo lu abi gbogbo awon omo lu abi ton sun sile oti awon omo lu abi ton je ajigbese awon omo lu abi ton se fayawo awon omo lu abi to je pe inu ese ni won sun ni won je ni won mu won si ma so fun abi pe awon obi e won si je omo lu abi pupo o ni won se nfun e won ti e so papa nisin wi pe leri iyawo meje to ti fe ikan tun bo lona bo ba si tin kunle we ninu ile awon isin mi ni won so fun wi pe o ma sorire o eni to mora wo ni mo ri ni waju e yi ninu isipaya laarin ose bo ba ti dele e ko se lalejo dada o nitori wi pe omo po ninu e won si ma so fun e pe won feran eni ni won fi n kole ebe won di wahala ru eni ai si mi ai bale aya ai roju ai raaye ni won kole olorun ni awon wonyi wa pon wi pe a ti so fun yin wi pe eko wo le tun gbede yi wi pe Jesu kan wa nibi kan to ma n gba ni lowo ese patapata e ma je atun gbo be lenu yin mo o se e wa so awadi elese e wa mu eje Jesu yen e wa mu wa sori wa se nsi o fe so wi pe iwo ni alara mimo awadi elese we se kokan dini ogbon sugbon Peteru ati awon apostle dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo o ma dara lati ni olorun lati ni ipinu lati so wi pe ni kiku ni yiye titi ojo aye mi emi ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ohun ti mo wa nfe wadi ni wi pe kini abayori si igboran wo exodus ori ikokandinogun bi a ba gboran kini ere re kini o je ini ati ipin wa exodus ori ikokandinogun ese karun nje ni sisin yi be yin ba fe gba ohun mi gbo ni toto ti e o si pa ma je mu mi mo nigba na le yin o je isura fun mi ju gbogbo eniyan lo nitori gbogbo aye ni ti emi eyin o si ma je ijoba alufa fun mi ati orile ede mimo won yi li oro ti iwo o so fun awon omo Israeli nigbati a ba gboran si olorun lenu lese kese ti a ti n fi igboran pade eko oro olorun ti a n gbo lese kese ile a n di isura fun olorun kini a n pe ni isura bi o ba ti je eni ti o ni ohun kan ti o se owon fun o ohun ti o je isura fun o je ohun ti o ma n fun ni itoju pupo gba ti a ba di isura fun olorun a ma toju wa a ma fun wa ni ohun ti o ye wa ni igba ti o si ye wa a ma daabo bo wa a ma fi iso re so wa ni exodus ori iketa le ni ogun ni a ti n ka lati ese ogun exodus ori iketa le ni ogun lati ese ogun kiyesi imiran angeli kan siwaju re lati pa omo leona ati lati mu o de ibi ti mo ti pese sile mo n fe ran o leti pe ki Jesu Kristi ki o to faye sile ki o to lo le o n so fun awon omo ehin re o si so fun awa naa pelu wipe e ma se je ki okan yin ki o daru e gba olorun gbo e si gba mi gbo pelu wipe ninu ile baba mi opolopo ibugbe le o wa
iba ma se be emi ba ti so fun yin emi si n lo lati lo pese aye sile ni ti mo ba si lo lati lo pese aye sile emi a si tun pada wa wi pe ni bi ti emi gbe wa ke eyin ki o le wa nibe pelu a wa so fun a wi pe ni akoko kan ni igba kan ni aye awon mo israeli ni awon na ni iru ileri be bi o ti le je wi pe ileri yi ko sun mo ti wa ko to ti wa wi pe ile kan wa ti a pe ni ile ileri ile kenani ti a gba lowo awon kan ti a si nfe lati fun won se o mo wi pe orun rere ti a so pe a fe lo yi ogun logo awon angeli la le jade ninu re esu ati idameta awon angeli le orun ni a le jade a si so fun a wi pe aye ti awon angeli won yi padanu re aye ti o lola aye ti o tobi ni Jesu Christi ni o lo pese fun wa sugbon olorun so fun awon mo israeli wi pe o n fi angeli kan si odo won ti o ma pa won mo le ona ti o si le mu won de ile bi ti won lo angeli ko lo mu awa lo sibi ti a n lo nigba ti Jesu Christi ti o goke lo ti o lo pese aye sile fun ale orun o wa ran olutunu si wa eni ta ma ko wa eni ta ma si wa leti eni ta fi wa mo ona eni ta ma to wa si ona emi mimo o fun wa lati se atona wa lo si orun rere a si n kilo fun a wi pe ki a ma se mu emi olorun binu bi o ba mu emi olorun binu eni ti o se ipase re ti o to si ona lati lo si ijoba olorun lati lo si orun rere ta lo tuku fun o o pari fun eni be ni ese kokan le ni ogun le o wa so fun a wi pe kiyesi ara lodo re ki o si gba ohun re gbo ma se bi ninu mo so fun wi pe emi olorun le a fun wa ni igba ti isisin yi lati se atona wa lati tu wa ninu lati to wa lati je ki o ye wa ona ti an gba bi a ti n gbo oro olorun emi olorun a ma tan ka ninu okan wa a ma fi oye ese ye wa a ma so pe ma lo sibe omo olorun ki se bayi bo ba ti n fe soro emi olorun a so pe omo olorun ki so be bo ba ti n fe lo raja oja ti o dara emi olorun ninu okan e ama ta e ninu olorun wi pe ma se be omo olorun ki se be bo ba fe jeun ti aye bo ba fe rin ti aye o fe woso bi ti aye emi olorun ti wa ninu okan re ta ma so fun wi pe ma se be o omo olorun ki se be o eni to ba n lo si ile ti a ti pese sile le orun ki se be bo ba ti n fe gbe iyawo ti o dabi eni wi pe enikan wa ni ita to je omo esu ti o je elese ti o tin so pe o ma dara o bi Samson ti so wi pe e fe fun mi ohun mi gidigidi ti baba ati iya re ti won mo olorun ton so pe o ri eyan laarin awon eniyan olorun lati fe o wa je laarin awon filistini awon elese awon ota olorun oni rara o e sa fe fun mi ohun mi gidigidi iyawo to fe fe obirin to fe fe o lo gba oju e lowo e agbara to ni tele tele ati emi olorun to ni tele tele o lo bo o ti e tun se ti e de bi ko ma wa awon ti won se ife ku fe kaakiri ibi to ti bade lila pade niyan se iwo na mo pe eni to ba n wa iwa ku wa a ri irikuri nkan to mu eni to ni emi olorun tele tele eni ti o kun fun agbara olorun lati lo si ile eni ti n se ife ku fe ara lo n ti emi olorun o si ko sala je olooto lati kin ni ilo sugbon o ni o ti o ohun mi gidigidi ohun mi gidigidi lo pa ni delila wa n so fun yi pe nibo ni agbara e ti e wa iwo to mo ile onisegun gba to ti gba yin rere gba to ba fe lai gbagbo wa mo ile onisegun won a bere nbo lagbara e wa awa be si ni so fun eje jesu lagbara mi bíbélì ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti tọ́ni sọ́nà òun lágbára mi ẹ̀mí ọlọ́run ni bó o ti ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni èṣù ló ń gba lọ́wọ́ ẹ ó wá fa orí ẹ agbára lọ gbogbo ìmísí tí ó ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lọ ẹ̀mí ọlọ́run lọ lẹ́lílà yìí ni ó tún sọ pé samsoni jí dìde àwọn filistini wọ́n ń dọdẹ rẹ wọ́n dé
Samson ibaji Olorun wa se bi okunrin temi Olorun ba lo o le se bi okunrin won ni to mi ba tesamu o to ologun a parada ni temi Olorun ba lo o to be won ye mole won ri o mole loju orun wa pade e bo pe Jesu Jesu ani se bo ti komi sile se bo ti fi obirin se bo ti fi dipo mi bo so pe mi mo so kale adaba orun a lo ti o a lo nki gbenu do ti se bo ti wonu okunkun lo bo so pe baba sanu fun mi o ti ko anu sile se bo ti lo gbe obirin kan o si ti fi dipo anu ati ore ati ore ofe olorun ni santo ni bajiride o ba mi ara agbara ode ni won mu ni won be si ni fi se sin na wa won ayoju e mejeji na wa so fun pe o ya won akora won jo egbedogun eniyan won ni o ya o ma sere fun wa gba ton ba tun bi eni le oti pe orin te ma nko njo sin gba ton lo si lesi gba ton so e ko asun dabo e Jesu fejere we mi Jesu sanu fun panu e mo nbe wa korin fun wa gba ton won egbe ninu aye awon oni tete ton ba muti yo ton so pe aha Michael loruko e o ya mbi waka Psalm 23 fun wa Oluwa loluso agutan mi emi ki o se alaini o ti se alaini ndi oti o ti se alaini ni egbe awon oni tete oni awon omo awon ni awon omo Israel ni won so oni awon ti o ko wale eru won be oni lo wa won ni ka ko ni si oni fun won o oni emi o se ko ni si oni ni ile ajeji nbo ni won ti fe lo ko ni si oni oni to ti nko to mu inu re dun oni to nda laraya oni ihirere nbo lo ti fe lo ko ni Samsoni lo ba sere fun won ekun ba gbon anu ara re se o fowo bori re irun ironu pe wada o tin hu lori re o wa so pe olorun mo te mo fowo kan ite orun sugbon mi o le debe bo le kan soso yi mo fe gboran mo fe se ipinu tori pe o ti de ba mi nisisiyi awon ton ki mi ni lo tele won o le tele mi debi awon ton wa so olo fun mi tele gba ti mo ti peyin da ti mo ti koyin si rere won ti ju mi sile olorun bo ba le sanu fun mi lekan soso yi ti agbara orun agbara ti bori ese agbara ti bori esu agbara ti bori ota agbara ti duro sisin agbara ti le gboran bo ba le pada de lekan soso yi mo fe gboran o wa si ni gbadura o wa so fun awon ti won dari re o ni ejo e fi owo mi ba awon opo ile mo tun fe dabira fun olorun mo tun fe sise fun olorun mi o kan fe ku ni iku alairise bo se n gbadura yen to ronu pada to n so fun olorun wipe bo ba le yo mi ninu eleyi o pari bi mo ti e ku nibi o san ki n ku si ni igbagbo o je mo idariji lati orun wa aso mo pe olorun alaanu ni pe bo ba kepe olorun o ni lati gbo bo ti n kepe olorun awon ti won sere awon aborisa se awon okunkun mo tun madura won re n to n gbadura awon omo ki lo n se won si mo won omo tun mo e o ba be si ni gbadura lese kese ni ina orun agba olorun lo so kale mo si mo gba olorun jeleri wipe bo ba so fun olorun wipe iwo na ti sese tele iwo na ti peyinda tele wipe agbara si ti lo bo ba so pe mo n fe gboran o di isura fun olorun yo sanu fun o angeli ni emi olorun eni ti ana lati orun wa lati to ipase re de orun rere ko ni fi o sile o yo di owo re mu yo ma samona re yo bo ba tin fe gbese la ma so fun pe ibi ni ko gbese si bo ba tin fe si so a ma panu e mo bo ba tin fe lo sibi kan ma lo sibe o bo ba si tin gboran o daju wi pe bi pe ba dun bi Jesu ba farahan ni awosan mo o lo ko tun ye ka ma soro pupo mo gbagbo wi pe gbogbo wa ta wa ni ni a fe gboran olorun wa nso fun pe ki a ma dabi Saul o ni ma jemu lailai aran onise a so fun yi pe patapata gbogbo awon agutan
awon eniyan awon ti won shodi si olorun awon ota olorun ko pa won run o ba lo awon eniyan na ba ko ti agutan yi da ma je apa agutan yi eleyi da oba gagi na je ka da si o ba ju olorun sile o ba ngo ti eniyan olorun ba wa lo so fun samuel pe o se mi laanu nitori mo yan solu lo ba o ti pe yin da si mi ko gboran si mi lenu kini eri olorun nipa ti e se o fe di ti samson ni abotu o fe di bi saul o ranti wo pe saul ni aigboran kan soso to se yen ni igbe yen aye o tun lo wa awon aje awon oso kakiri o lo lohun o da ohun lohun o tun pada lo nbo risa inu e lo ko si o ko ba se nso yi ko foju ri jesu ko ri olorun o wa ninu ise oro nisinsiyi sugbon bo se temi pelu eni olorun fun wa ni anfani o wo olorun ninu ola nla re ninu anu ninu ipamora re lati pe o wa sinu irere mo nbe olorun we pe ori ni tu ori inu ti ma ba ti taje kolorun mo kuro ninu okan re bọlọrun si ti n pe wa lati gboran loni mo gbagbọ wi pe gbogbo ola nfe gboran en bo ba fe gboran wa so fọlọrun e je akunle ki a so fun olorun pe emi aigboran patapata ki olorun ki o yo kuro olorun bere igboran pipe le owo re ati le owo mi kepe wa so fun olorun ohun ti o ba dabi eni pe o wole ona re so fun olorun wi pe o tun se bi a tun se ba wa le ona re ni ti igbeyawo ni ti ise sise ni ti iwa hiu so fun olorun eje jesu christi wa sibe lati we omo emi olorun ti nto ni sona emi olorun olutunu o wa sibe lati to lati ran olowo lati je itileyin fun onigba ti o ba ngbe isise lati se atunse ma je ki won pa olokanda gboran si olorun lenu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alagbara julo awa siwaju yin nisinsin lati tetisi e lati gbo oro yin an bebe wi pe e o ba wa soro ati wi pe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena lati gbo oro Olorun lati ni oyi oro Olorun ati lati je ki e kankan won si okan wa e ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu an be yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri gbogbo okan ti ki le duro ti ki le parabale lati ni oyi oro yin e ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu e sanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupo epo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikan na ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oniwasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko di mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe ati ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wipe gbogbo ti a nse ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o so wipe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wipe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibini lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wipe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wipe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o se se ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wipe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wipe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wipe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wipe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni wipe iro okan won iro okan re kiki ibini lojojumo bi a ba so wipe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wipe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je un ni o ma koko tete de si ilesin bi aba tin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi aba tin ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja fafa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja fafa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo we pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni ton showo eni ton rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni on ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bini lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi ma nje ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si n fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o sese ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jere wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marku ori keje lati ese ikokanlelogun Marku ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ohun ti a nse bi wi pe anfun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omoluabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi ipada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwa enumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma ro wi pe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma ro wi pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wi pe bi ki ba se wi pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jaye tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wipe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju Oluwa a ko ni le ba Olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe on buburu o je eni ti o je wi pe won je alagidi e je wi pe o dabi eni wi pe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro Olorun bi a ba wewe ni

0: di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi abari enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe ah e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a pe won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto je ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toton ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkan kan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wipe tori ati so di adari e je wipe isodimo ti fomo bi afomo abi oro wipe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wipe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan e mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi e mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wipe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo ni yi lai ni ifowokan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lara aro igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi Jesu ba de a n ba lo si orun ni kori be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to n jade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo oju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun o pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won itun se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe a je omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wi pe on fe lo ri eni tebi on fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile esin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adina ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adina ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti atun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wi pe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je eni ti o je ete ogba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a o ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu Samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu Samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa Saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo Israeli papa o mo ofin gege bi omo Israeli eni ti a koni eni ti a tile le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo olorun Samueli papa ti o je eni ti o ti n ba olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a n so o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omo loabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki o nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo papa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsinyi o wa sihin imole ihinrere o tun mole ju bee lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re ero inu re awon ipinu re awon nkan ti o n je o lati inu okan re awon oro ti o n so lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ti ni iyipada patapata nitori be o wa siwaju olorun wipe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo orin Dafidi orin Dafidi ori kokanle laadota orin Dafidi ori kokanle laadota lati ese ikeje fi ewe isopu for mi emi o si mo wẹ̀mí èmi ò sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo tin run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daaya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daaya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o ngbadura bi Dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu Dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi Dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni Natani ni o wa ba Dafidi gege bi oba o soro fun Dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun Dafidi Dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan ben bayi ni nkan to lati sele si ni Natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi Natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun Natani Natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo Olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi Natani bi o ti lo tan be ni ebe ni Dafidi lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo un kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun Olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be Natani o so fun Dafidi wi pe kuro lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe iye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ere wa niwaju Olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lailai Dafidi oro be Dafidi so pe Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni Dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le jewo ese gba ton ba ti ri pe won subu sinu ese adari miran ko ni le jewo ese re niwaju Olorun ki o gbadura pelu omije kikoro ki o so fun Olorun wi pe ohun fe ni iyipada okan tooto sugbon wo Dafidi o be si ni kepe Olowa o ni Olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin Olorun koja o mo wi pe ohun ti se asemase o mo wi pe ohun ti dese o ni wemi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe eh obirin yen na ni owe ni bi to da obirin na ni o fi ara esile obirin na lo lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede oni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni yi pada fun ara re la je pe olorun fun ni yi pada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o n fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ni a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wipe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eyi ni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada sọ fun olorun wipe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yio ba o jeri ninu okan re wipe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o si gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wipe iyipada yi tooto gbogbo o ti de
1: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe atun wa se waju yin nisinsin yi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ke a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun taara adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ke a wo iwe ihinrere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun Luke ori ketala lati ese iketalelogun enikan si bi pe Olowa de hali awon ti a ogbala Olowa de hali awon ti a ogbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni yi bere nihin o nbere lowo Olowa oni Olowa de hali awon ti a ogbala awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan soso le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le fun ni idahun be ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ke a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo Peteru tabi lowo Johanu tabi lowo awon Farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi bi e hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo Lefi so fun mi bi e hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe Peteru tabi Johanu se o le so fun mi bi e hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o se se ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba Olorun ibere nipa orun rere owo Olorun owo omo Olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe Olowa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa a ma hu abi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won a ma bere nipa igbala won a ma bere nipa orun rere won a ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi Olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi Olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o se se ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wipe lami loye se die ni awon ti a ogbala o dabi eni wipe iwo paapa o nra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba nbere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi nbere wipe Olowa iwo nikan soso ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati ainisuro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma nje ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wipe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wipe an siwere lati ma sa sibala sibolo ka akiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wipe opolopo ni won sa ka akiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni ṣugbọn ti a n fi ile ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lọjọ kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijọba ọlọrun lọwọ ọpọlọpọ eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati ọdọ oluwa o ye ki a fi akoko sile ke aronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o njalankato to nsogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi a ba wo opolopo ti o je wipe bi a ba nka awon tin gba awe bi a ba nka awon tin gba dura bi a ba nka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi a ba ka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi a ba ka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi a ba ka opolopo ti o da bi eni wipe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ke a bo lowo ese won ko ni melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni bi a ba ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bi a ba gbo adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyin ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala o ti mo nso ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n deena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di popo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti nrako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah nba olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wi pe won gbagbe oruko Oluwa a ri wi pe won gbagbe ase Oluwa a ri wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di popo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe a fe nigba ti o ba di wi pe a fe se tinu eni nigba ti o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kookan a ri wi pe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o n ro wipe won a gbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ki se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a o ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a n pe jopo nihi e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti a n so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti noa yi wi pe noa ni kan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa o ni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide o ni be gege ni yo ri nigba wi wa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wi wa jesu kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbeyawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigba ti o fi afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo lotu olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin bara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigbawo lo de oluwa nigbawo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe anreti oluwa wa anreti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo we pe nitori jesu christi nbo o ye ki agbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lai lai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wepe nkan ti yi pada ke a ma ro wepe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wipe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati agbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o yi o wo pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wo pe Oluwa mi ni Olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba foriti ti didopin awon ti a si ri pe won foriti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wo pe die le awon ti a o gbala e a se wi pe Olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu Olorun iwo paapa le gba Olorun leri je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju Oluwa lati ma ri igbala Olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ruwe pe Olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun Olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba Olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun Olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun Olorun won ki ka si tabi ikilo Olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko Oluwa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijile eko ihinrere ijile eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o laaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni te ati reti na ni ti won sato Jesu leyin ni pati Jesu be si ni so ijo oro ijoba olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsami laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo ehin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu pe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si sinagogu won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba Jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe Jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele Jesu Kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko Jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe ah awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele we pe mo ti ba Jesu lo
0: nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abani dese e okunrin a tun ma so pe ah kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo

se itore anu popo awon miran won ma ro we pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun won lowo e je we pe ati ni igbala sugbon so fun awe pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na logbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe an se anu itore anu an fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko yi wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo n fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si n fi ara mi funi lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o n ti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wipe mo madura gba mo n gba awe mo n gbadura ni igba gbogbo se o mo wipe awon omo israeli awon na o n gbadura won si n gba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija wipe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo wipe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesi ni o eyi o tumo si wipe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala tooto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won gbere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati somo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je eni to ngba awe to si ngbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o ke rara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma n ro wi pe bi a ba je ni to nlaala ala tamata se a si n riran a n so tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na laala Nebukadnesari papa laala soranti aya pilato oun papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gbani kuro lowo ese ko je ti won bi a ba n so nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balaamu ariran lo oun na sotele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo so tele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitooto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu n tenumo pe oun fe fun eni kokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi lay reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma n gbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo

akakiri won fe alaafia bawo ni a se ni alaafia ikini ni wepe o ye ki a ti di eni nipa ti emi eni ti a ti gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o n gbe inu re ti o si njoba ninu re bi o ba je wepe ni toto ni emi olorun gbe inu wa awon nkan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wepe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti njoba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a nso nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o ni ipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni yo wa ni igbesi aye wa nigba na ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo we pe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wi pe won je omo olorun ninu Isaiah ti a tin ka tele Isaiah ori ikeje dini adota 48 Isaiah ori ikeje dini adota ese ikeje dini logun oni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba na ni alaafia re iba dabi odo ati ododo re bi igbi omi okun oni bi o ba se we pe afeti si ofin olorun ako eko ro olorun a si mo awon kan wonyi lo a si je ki o je ohun ti a n fi si ise oni nigba na alaafia wa yo dabi odo ati ododo wa yo dabi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn dede pelu olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu kristi nigba ti a ba n gbe ninu kristi ti oro kristi n gbe ninu wa ti a rin gege bi kristi ti lana sile fun awa omo igbala oni nigba na ni olorun alaafia yo fun wa ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo olorun ti a fi sabe akoso olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yo ma sakoso ohun gbogbo ti bi o ti to ninu kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun sugbon labe ninu ibu okun ni sale lohun idakeje ati iparoro alaafia yo wa iyi o si sele ninu aye wa nigbati omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigbati olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won ni igba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi a ba lakaka bi a ba gbadura lati ri wipe iru alaafia yi o je ti wa ki a to lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wipe eni ti o ba je onigbagbo ni tooto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wipe a je omo olorun ṣugbọn ti a o le ba omo olorun bi ti wa gbe ti o je wipe ariyanjiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma n se wa ni kayefi nitori wipe bi a ba je ti olorun ni tooto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati olorun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki a wo iwe mimo ninu Agai lo ti n so fun wa Agai ori keji Agai eyi wa ni bi o ba ti n lo si ipari majemo lailai Agai ori keji ese ikesan oni o

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 11 ni a ti ń kà á. Ó sì wé fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke orí 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andérù àti Johanu àti Jakobo, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kan gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn-ín akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye, igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo laye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun o we pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o n jale lati inu okan wa je ki a se apere o seese awon ti o ma n puro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orinra gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru niwaju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo wi pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ilesi nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesi ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesi sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon kefiri wipe bi aborisha ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan aha iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon kefiri o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti a rin o so wipe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon kefiri won to awon kefiri leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon kefiri ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko yin rere o ma nro wepe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o nso wepe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won daradara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa nso wipe fi awon nkan won sile awon ti o n se olona awon ti o n ko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati onupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu ṣugbọn o so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun ṣe o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ti an ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o ntaja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti on so pe bawo ni le itiri bawo le itiri to si nfi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona e gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile e baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon kan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo o ni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe a bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibikibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija kiboni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa sun ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo rutu ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o tin po si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja